0: nga zigamba abantu ate nazo zisobola okwesigaliza nga zo zimanyi nti nganze.
1: Gamba wallahi.
0: Otegedde.
1: Ntegedde taata.
0: Nga musobola okukya nenginyonyola muganga.
1: Aha.
0: Nenjigamba ssengo.
1: Aha.
0: Ate walowezerawo nga yesu sobola gigamba muntu yonna mpozi nga nyinza okugezaako nenjigamba gwe. Atera budde bulala nnyo.
1: Nga yakumutima.
0: Nga yo yakumutima.
1: Bannange.
0: Anti tuli omutima ate gukuba.
1: Omutima gwo guli bakiza batya. Omunyankole nakyeta obuza hamwe.
0: Nini zannema sijja kulimba.
1: Obana
0: bwe mpulira bazoogera mbanga mpovanyina bintu byenkoze bibanyiziza. Ogenda okulinimba ennimi tezikwatagana ayogera ki nayogera ki.
1: Naye leero nno ogenda tugenda kusisinkana leero akawungeezi tulina akamiitingi.
0: Sibyakuyita ku online
1: sibya online.
0: Nimeza okwagala ogitwala eri bambi mu nsaasi.
1: Nedda bambi bireke. Bireke.
0: Naye nga kwagala nnyo.
1: Nanga bwe ntyo Saadi Munywanyi.
0: Erinnya ze Ssenkayo Rashad abajuma nga limbenjala soba Saadi Munakayiba.
1: Ensebo.
0: Weebale kuntegeera.
1: Amazima ddala.
0: Ntandikidde eri ku lubalama waggulu. Mwana muwala peo likiza Christine omumanyi.
1: Njira mula ku Facebook.
0: Abeli nga streaming live. Wale mwana muwala Maria Goretti naziwa. Yee kankubuze.
1: Ncho.
0: Kino chane chwale cheri iso. Nga sikia chita vina kuzina chichi.
1: Ani Florence Munagomba.
0: Uwe nini.
1: No kwali nekati kwali ali live. Kwali ya streaming live.
0: Chana chine iso.
1: No fa. Hawa uli osanyalala no kusanyalala.
0: Kangateko na yu mwana mwala Rose.
1: Rose.
0: Hei Rose ni hila kabudi.
1: Mwe balimu nombala wa mgrupu betu wala ne Sengo.
0: Senga ze
1: waka jibastu wa mle sewa.
0: Sengo yete kita agenda kumutandalu.
1: Wakukali jirwa.
0: Agena kumutandala iso kagiri java kubanga kakati. Atani so kumenye vila gilo vya maka vya waka.
1: Nidabwe chiri.
0: Aika atani so kuwa guka. Omana ino kumanya nchobude webu tijuwenze waka. Ino kupesa wazizi tingankomyeo.
1: Choka we unyeno mwana muto walukumi nwenda chinana. Saadi.
0: Okoze chachi.
1: Mwana muto wajyo. Lukumi nwenda chinana wali ya kazaliwa. Na isi ba
0: sagara nyo gena monta leza miaka ujajia kubo urusi mayari moru kazi kubawa kazi wogo la kushie miaka bila bidala
1: nange da sinza choge de
0: kajia kutende ranchu vana lindo ilumu kutege
1: choji tu ufu mwantu
0: tuka chao
1: awo
0: Sengo David mwagala nyo Bastos Kafiru mwagala nyo George Masaka Katale mwagala nyo Bambi zabera koko radio vudu.
1: Namazi madala.
0: Msajia nkawesi godi from Nakaiva. Kaya msajio ya.
1: Wala vya kwa lozi cha yogede mgulupu.
0: Nebda.
1: Kuzinda kwe. Angambia wano atate mgulupu na agamba. Kakati papa. Mwemba ni nako airtime ngo wa Sengo David. Nsobolo kube simu. Airtime wa Sengo David yomumanyi.
0: Mweze mweze mweze chitu cho Sengo David ya chikola atia.
1: Airtime wa chikumi mwa atano.
0: Ya chikumi mwa atano mze. Mze wemba nina kona BP inga sente nkalu. Tezi itamune wemba BP inga mwontu.
1: Chokane we unye ye kwezo bamu wanu GBA ya data.
0: Wanu GBA ya data.
1: Chikumi mwa atano.
0: Laini ya kwezo siza wano.
1: Anna.
0: Mwewe basi ya wano. Ya wano.
1: Sijja kulimba nena manya ndoze chenja ule chiliwo baba ndozo bali mu kampuni bamulaba laizo kubanga bamuteka ke ebimulaba nge koti jatero kwambale eyo ebasanyula
0: eri koti
1: eri ine bibaje bibiri
0: Kati wakama ine koti bidi.
1: Nga ine koti bidi, waliwa yebye nsanyu sana yebye naku.
0: Yenga bajiteka oma nila honje unaku ufu.
1: Ngoma nila ufu, yapo msanga jama dengali kukabe ngoma nila o, baka stoma ya funye omu ye kawa kusala njala za angalo.
0: Yoba hone jayamba langa, yoba jayamba leso vyanu msanga na kuchayu.
1: Siku msanga na msanze njini ya kube simu.
0: Na kubuzo uliwa.
1: Nkutide.
0: Kazi kusaza katali lao sebe neka.
1: Ai, owe zaiza no kuli no msange wali.
0: Hey.
1: Akugama nsanga ayo.
0: Aha, katonda mwuri.
1: Oli omwana.
0: Oga ya Mike oyo.
1: Tezebo.
0: Bwana sajo, buli rucha akapata kende mu muandika ko nyenda nyongeza ayi mpapula obunji bwazo.
1: Okawandika mu Luganda mu Luzungu.
0: Kwa Luganda.
1: Twa kajja kola adde ngamba nti kwa Luzungu.
0: Waka tatia ingiza waka nyeme lako kiyaga simu ugena nga ine chupa kumukono.
1: Mwana ya bintu
0: nagena mkulonda
1: olimu lala
0: baku sindika ono uwa ne chupa yu
1: mkugangu
0: abajo kuta asane baku letila uwa ya ukange chupa ya genze
1: nza ibi mulu wa zambi manyu nze
0: mwereka inga mambo ya Salongo
1: Sebo
0: Awana weka uja kivi indi uchi ulo chida chitenge sana hivi tundu vya mevi lila nyeo
1: Sebo
0: Kambi lwa kuwa tafirigwa umana au kivi indi au
1: Aliwati
0: Amana wade wa mita Henry Nenga wada kugira pichi mu mshidao nenga asula mizinga
1: Yaba de chati
0: Bambi ya fude vwede tadi nyote ya alwa divandi niwa agende wa kuchanga nga kwawe dem
1: Bambi
0: lati mziso nako wale bambi ya alisize saba katona msasi kigia msovako na bambi wa naba kumye
1: mkali mga nange
0: kwa gala nyo
1: nange wenjo mnyanyi
0: kamalika wa natu mbala wali uvi zesa di muna kariga big up uncle
1: big up huga na ngawale kwanga kori vanda vilenyo biba biba biba agaba telafu leje ni mori sike mnyendo wale kuuliza kusejia boda o kule uka katao mnyendo wale kwanga kori lafu leje ni mori sike Florence muna gomba mbu omwano yu alie ni nefuji jobo noe angambia uwe kanji kile deko kwendi hello
2: Oyotia
1: Jendi ogambo chagwe
2: Jendi Ete kate kazo nawe zila zikorua
1: Ncho
2: Zinoweze weko ni wano kuchapa Wano wenyini wano
1: Eyo nonsonga nkulu
2: Erono wakula godi Na yente kate kazo nazo nati zikore Nene wano kuchapa wano Opo waka kabe ngotegerao
1: Ntegera wao
2: Awe wa eno ka teknoloji zunga kuchapa Nunga nkulu wakule nume te wabula ankazi
1: dala
2: na kuzo mwesi zili habili mwesi tatu nize mpulite
1: ngabimusa tugena chesiga
2: chesiga
1: omwesi guno guwa muna anaguno
2: wali wawo mnjwanyi wangi tuseka sadati achimanye wa chesika nino kukenda bandai wali vyangu watane chesika nineye minyuani yeyo nino kukenda salongo mundangi balimu kunji gani geri uundu
1: aduwa madechi
2: chika kenzi likire kula inigane kaba uru bagala konji jayo
1: ana kaba uru katandi sedi
2: kaba devu kulonda
1: nga nga balo ndani
2: kile ya mani
1: aha
2: ena kujomu ya tezali ya mili mumunana
1: anji anze ngamba guwagabado gamba chairman yo guwagamba waba ulu atetu atetu ronda ba sente ba boku yalo
2: kile ya mani jeti
1: chisi nzila chairman ichi
2: anji kile ya mani jeti nalange iwe nizo ngadi kile ya mani wa kile ya mani wa
1: waliwa chairman yelo si 1 or 2 chairman 3 woku satu chairman 5
2: nsebe nalaba basi ndiye mlai
1: kogwe
2: nenda wali wapali nande nenyimira unga maliba na nonda mutati yange timu bauru mesimba wali
1: anje yo jiri
2: mwa mesimba ko
1: yo jiri muweka
2: shaba anji
1: anje anje nteka teka government ya ita jiri mu wajiri muweka
2: shaba tewali yaba nene inga tewali naba kazi
1: anti kandi kati aurolu na kukoro waluli muweka
2: wala wanzo mutono sili meneje wali yaba nene lekanawe mba menye

0: parliamentary.
1: Nze ngambye kwa olwo olunaku wakirimu wekka.
0: Nze kunyumiza ati.
1: Aha.
0: Okimanyi oba weesimbyewo osooka okukampeyini nze mukazi wo obaogamba bannange nsimbaako ku mugongo. Naye buli weesimbawo n'otasooka kuba kampeyini makaago n'abaana bo tebasobola kuwa kalu.
1: Awa sebo omukazi tebamala gamugamba ebyo.
0: Nga lwati kale nze nkuteeka nkusibiddemu mu nnyumba. Era wemba ngenda bwezi nemanya togenda kampa nkuleeta nkusibiddemu. Naye Ankoleo kubantu bange ngaba mbeka, ngaba satu nechitundu.
1: Aya bazi.
0: Kansoko, mkulu uja tono Uganda. Efo katekinole za sunga kuchapa, mponji, mukakata, fiona fiti, mnamasaka, roze kasense, rona. Ankoleo kubulitisi, atapa kuleti yobutu, mbagala nyeba nangi, nabanjaga, nabatanjaga labo nabagala, wakula goji.
1: Ano nabataku wakala, baku wakala bambi. Simanyo baji ulidi. Mchia mani waba ulu tateke depo indiyo. Kozi aliani, aliani nabade ngenda kubu ulida omusomo, ngenda kuwa omusomo kwa gundi. Gwaba no sente ye chikazi. Gwabado chimanyi nti sente ye chikazi edda. Edda, sente ye chikazi. Abachala batele kanga mubiba muda. Kama wendeo babi ya dawa. Babi langa nebi pale biyabu nga. Nga. Anchi gedeze kuchi. Ogu ogu pale. Wali omu. Wali chali wafiwa muita mukochi. Tuwai tusoma na emu primary. Aino ogu pale wegu tionga guamba langa maguro. Inzo gamba. Muli mubuti. Nga ingo ogu pale kunene naenga yemu tono. Nengo inzo gama ntibagu bamu zinze mbu zinzi. Kali yaba kazi babi langane vibamu dabi abwe. Edda nga mwe batete kazi sente ye chikazi. Yeo geno kulaba nga atuse kuduka inachagula. Ageno kulaba buwasanga o gomwana. Ageno kulaba nga hakukubi o mugongo gomwana. Ngalio kawenju lati nga bomu kono mchibamuda. Ngajayo sente ngalio ka akira yetele sabulunji nyonga. Iba mpeyo no hafu ya sukari. Ah, nema nyangu yuze kumpozi na majani. Babi kulanga batyo. Bayi nanga biba muda. Nema nila baka. Abachala kwa mwachikulanga mja. No sango linga yamba de gomesi. Bayi na mchi nechila bachita bacha. Nyankolo bachito. Chine. Chita batie chitale. Chita vena wanga chimiufu nga chiliko buntu obu swansu swansu mabali. Chita nga batiova. Ngoli, tana yambala, nga tana yambala gundi ye. Tana yambala gomesi. Asoka na yambala chibamuda. Na achisako hafupeti. Na achisako echikoi. Na sako gomas. Katyo yomu bodia. Chokano. Engo ya zuzo na sente zili elimu chibamuda. Babi nangane vibamuda. Oboli kuduke wa mzei sechitore koku unsalo. Babi nanga. Mzei yantu mangane ngendi wa mzei sechitore koku unsalo kuduka. Mbanyi milide kuduka nezile taba kade mbisenabye sawa mukaga. Abachala abamu banyu kanga kumukaga. Bajiba fumbile babu bageno kudeka. Nga kachai wekali. Iko magwe omuchala nga tukila kachai. Kati oboli kuduka, wasi, obo chari kuwa mwami sechitoreko, wasi vyo chase ulu nezileta, mama nakalima na ya, mama nakalima. Mwami sechitoreko wasi vyo chase ulu njinyafu. Ano njaka yoka wafuka sukari yao, ogeno kulaba ngachusa kubi omugongo. Eno kula yewa. Bago ya kwewe njula, yewe njula, abana batoju kinafemu choku.

tuwabe langa baka furu. Kuli njiza wajio gamba mama nakali makula. No kulaba wenjula. Yagia mkula kubamu. Katilumuwa na manji nanti. Na uli langanga babi yogira kusumilo mbibba muda. Havana anga babi ambala. Kati. Rumwe rambandi kuduka zileta mama nakalima ngananga wendi banango batwalira rugwiso baluita rugwiso ngansanga wonyo ewam ze sechwe ko kunsalo hati oba kuolondoza wa oba goma sije ya yamba la edi yaite mtu kabulunji kati kibamuda ngachisemu wansi kyali cheru ngachisemu wasi tokulaba ngachikubo mkona jam sent Kaya juki la neku somilo nga nachida vya nga Tuwali na mwe vikuru kuruwa ubi Tuwa soma nga na vyo visaje vikuru nga vyo vizima nyinti ya yobamuda Nempulia vizo ugira Kaya mma nyanti ni mama nakalima Oku kwade guise Awen security ya linga taiti Security ya linga taiti Toma laga, sente yengo jijia yoti. Nyeka tibiachi uka, bamuda bajijewa, na bebi alani tebacha azitunga. Uli ya gena anga ona abala saize, ni mamutila kogu sao, nga guliko zipu. Nyeka dina bebi alani ndoza, bomu lembe guno tibabite gira. Tuka ono mga bamuda na kwa kwe kuchogu. Adak. Na unulavu. Ono mwoni sibi ayo gira kumbu echuuzi. Echuuzi chisuba gomesi. Babi kweze sanyongo mchala ugeda kusipo mgongo. Echuuzi gwetuma nyi chibi ayita chikubilo. Majita chikubilo. Chibi ayita chikubilo. Gosaga no kusaga. Singapore ino wensa sako gambo tia. How are you? Shingambia kwe gubije. Nkoze echi. Anak. Mfaine vizi. Wajari kubino. Abano lozi, lozi alimu kubuza mgulufu. Banange, bamuda chechinze wa ngambe. Gwe kwa kupala ukunene kumwanya ambali langa munda. Wali nevi sao. Akwa, wakuma bamu mwani mchisusa. Nga tekucha kola nga, abamu bagu ambala mbu nga, lusi nga bagu ambala nga hafu peti. Na yenga bamu bachisusa ndoza nga batu kengwe yezo kwa mbala nga tibazidava. Omusanga alimuchiba muda ata ya ya. Nga maguru gari mulio inzo gaba bagu muzinze mbu zinze.

0: Alo.
1: Kati gwe kibamuda wa nego gide kubamude. Kibamuda nangi nabira vanga.
0: Wajira bawa.
1: Aha kubantu.
0: Aino namu abasajja mwali nefujjo waliwo musajja yayambala ekibamuda kya mukazi we.
1: Nera banawe no wali na chafi.
0: Ayo wela bidanti fetuli kukubo. Tula babo naba itawo manya mpale chija yamba.
1: Na yate na mama nakalime manaye ndo za wale mguikiriza nyolimu.
0: Mama nakalime yali ansanga anga kuduka.
1: Bulidu naku nao.
0: Ate bulidu naku. Towa iliza mkazi.
1: Na yate kulonga yale ambade chiwavu. Chaita mgume suwasiku.
0: Nagendo kwete keza anga gundi yali ajisibye bubi goma singa tendo za nayo nyimpi.
1: Ee,
0: kajaye na chone chigira banna. Tebi yali biyetu miikiriza wasanganga n'omwana kusomero ayambadde uniform na yegu bamuda nga gwegu wanfu guisemu wansi. Nangi.
1: Mweka tibichave ilayo.
0: Tebi chana mikanyo.
1: Katiyero zari tashimanyo.
0: Aloi katashimanyo. Katiyero taga kutuwa liwa kuchalani ni wamtungile chiche.
1: Njechi mutungisa.
0: Banange.
1: Gwe.
0: Wanji.
1: Singapore ni yada.
0: Singapore ni wali itaina tabu.
1: Echane echo na njagala chile tenu siyemba vule. Kijeku kamu kujeku zemu wani.
0: Ina umeka. Walinga muhusi.
1: Gwesewe salongo. Pebo ya kasente toke kule rada.
0: Oli Singapore ni bamu ita Singapore ni wensa sa gende kazi weddeo.
1: Hati ulira.
0: Aha.
1: Na uli ambu chile keta.
0: Atena
1: unge ndi gumit.
0: Hey! Afunye wa msajja. Kekada ave kurujia bada ina yetu mkoye kurujia.
1: Irache ishi nonye kongwa vuchari. Nengo nusimu lala.
0: Yesebo!
1: Aba uji ya mkile msimba vule na ye.
0: Mkwa
1: gala njene ilo wakukona mwani pisaze kwenu.
0: Eyo msimba vule tugena tuke.
1: Lewa noe tuka akala. Abana wa misi ingo kubalala.
0: Yabia dala.
1: Iza sula imani ndo wazo mteke. Akwa gala nyo. Mama ime mchaka yike maokula na ya akwa gala nyo. Yona fisi mwali.
0: Mwali nyo.
1: Oso mwana yomumatida. Fulole si muna gomba na emu ulide kwa hao.
0: Nesebo.
1: Emu konye ko.
0: E wao.
1: Nechi bamu dechu. Enda kubina njiriza wako nyoka.
0: Bamuda toji manji na awe.
1: Bamuda abimanyi nenja gara viso gidemu kuko katukwanga atujawa degi wakula.
0: Katujaga achikome uko.
1: Gara vikome uko baso soktomba liratogo mkinyo.
0: Katibasemu. Mwana choo mrembe kunoko gamba semu chibamuda.
1: Wei.
0: Gwe kubamu wakafanya ingo tamu la kukubo sanga di Florence mnagomba lili mbamuda.
1: Walapi. Watu wakota ambula.
0: Aha.
1: Jena chita, jena chie ubabu echi.
0: Iyi.
1: Kati ya Florence mnagomba vayi ya gati.
0: Aya, siku ya galari kagwe. Ngataina wala gila business ubadechi.
1: Na yo munda visobo loyo zi mamani.
0: Aliwa.
1: Nga poli ni.
0: Tasobola. Pozi nga avude kurujia.
1: Naya mbili jari wa sasa goya na chisobola kweli.
0: Tasobola mpozi nga avude kurujia.
1: Wena mujia ko.
0: Tugena mkulea kampu. Tulimu kampeyi ni Singapore ni va kurujia.
1: Wee.
0: Wanji.
1: Angena mujia ko. Wena mujia ko.
0: Bambi tuyambe. Bela wa msida chisabea no mtima uguagaliza.
1: Ramu goya ya mke akwetaga.
0: Nkari. Ntuyenze, uya mketu wabili abali ya semba buleo wale kwanga kori. Ido kujie kumilaka. Ida chikabili msatu zake na musawo muenda. Budu kilabu mekzambi. Kahari no. Chokani na ye mbozi yange yo. Yo msezo mutamivu. Kahari. No bude na obudu kabuli ingo vumpala no vwani banna.
2: Kakakakati uliza budu kilabu mekzambi.
0: Awo watuli. Nzija ne mbozi yo mutamivu msezi. Magita Budu Club Mix and me!
3: Budu Club Mix.

Dino lisengo lina lio ngambi alimukuja banna ngumuja kusanga buwede uo anna Tairo kuliampunu Nikanyakuga mukubire. Waite ndajika bigaga omufunye. Ngori gabane dabanna ngumukakusanga musajja buweddewo.

0: Ndiyo wende ntabalongo wana njini muto kubakubana. Kafune yomu wanongende mumbozi. Saka la kuleka mbozi. Saka la kuleka mbozi. Saka la kuleka ndabu wambo bina kwe muli. Bane kwe muli. Wange.
1: Mama.
0: Wanji.
1: Aha.
0: Aha.
1: Anti salongo wenyome.
0: Vada kuigambo.
1: Okakuyo nempulilanga ne mama wawana imusi.
0: Hema zimadela.
1: Mama nyavo.
0: Haya basi.
1: Anti.
0: Nti no.
1: Mbuno.
0: Mm-hmm.
1: Mateka.
0: Sadi.
1: Original.
0: Haya basi. Wabane kuwanga kori. Aho nteke de jemuli. Kamfune nga basa. So kungambe jemuli. Omanyo mbude zina watembo zinyino jinyumia. Hello.
2: Hello.
0: Wanji.
2: Afutameje.
0: Wanji.
2: Awe kweza so.
0: Wabane kuri za nyabu.
2: Ono hope.
0: Agamba cha hope mpumude.
2: Ni ulo jimpozigo.
0: Anange.
2: Yonari kore.
0: Mbuno na ye.
2: It's okay.
0: Ani yali akubuza wanonga akunonya.
2: Ani.
0: Ali wo wanaba kunonya. Hopu, hopu, hopu.
2: Ndiko mwano mwana anonya.
0: Bakunonya wano.
2: Mpozigo.
0: Nze nkugambia abantu bakubye wano masimu nga wabuza hopu, hopu. Mhm.
2: Oi singa boyagara.
0: Naye manya ensene chuka.
2: Ya kuchuka.
0: Buli go tulugunyo jo.
2: Ya kusanga ku mulyango.
0: Ogwawa.
2: Gwe muguru.
0: Ayi. Nga una yadde no kulengira we guli.
2: Leo nasabwa wendo wa mazi so baduko.
0: Ngolendo la mazi nga gwali mpo kuluja muguru.
2: Hey.
0: Aha.
2: Hey, so many.
0: Hey.
2: Kali.
0: Hey, man. Oh, Kali. Oh, what do you mean, Sana Chiro?
2: Lifa, Kodima.
0: Oh, Jimani, they don't want to go on. Oh, Kodima, Anga, Rumu.
2: Yeah, that's how say Kodim.
0: Bambi.
2: Oh, Namara Kosemai.
0: Kahadi.
2: Hey.
0: O mai ni na grupu yange wane ya team Super BJ.
2: Eh.
0: Ah. Aisha de ve bonna bali akitivu bonna bawulu kali. Sadadi pulo.
2: Nina te abo bompa.
0: Hmm.
2: Ngenga yagala.
0: Oyagala chi mama. Hehe.
2: Leso maya.
0: Banange. Aha.
2: Ningeza nikutomera keri atoda.
0: Ngano nayo nyinani.
2: Ehe.
0: Eh?
2: Nuru wasolda tori mufona.
0: Kwanji mama.
2: Nuru wasolda tori mufona.
0: Joje kukatale mbwa kwetaga.
2: Aha.
0: Aha. How we got?
2: Alaba nawe.
0: Mm-hmm. Chichi!
2: Kari.
0: Wanji.
2: Nifa mkulu mila mkumu kwanga.
0: Sadadi pro emirembe nda kwa ngambye. Bambi ulilo mwana. Mumpe!
2: Mpambi nje.
0: Wanji hopu.
2: Uwe isinga buya gara.
0: Na ye manyae sene chuka.
2: Eya chuko sange.
0: Nga, ha?
2: Ngaza
0: wandika. Eh. Adem. Wali wemba deni na dikida disingo gamye ntinja kusanga nga yegwa. Bana.
2: Eh, saro.
0: Kwanji. Mhm. Mhm.
2: Kali.
0: Chichi. Ebi gamo kato byatula.
2: Toma ya.
0: Aha.
2: Kuno gwa munana. Ngotani senga kolo miragu.
0: Kadia zibende. Bade nisaka na bende huko libira.
2: Katonda si. Wawama inti taneva kazi nesawa.
0: Neka tunaneva ka. Iba zi wata kwe.
2: Wawama inti leva.
0: Olaba bili mkula gani soja kulinya muguru.
2: Spavije.
0: Katonda yeba ka.
2: Kwa
0: hama hindi yema sezine sawa azoku ke akoreko. Na hebu kwa hulia
2: message
0: Ono Morris, love legend Morris kangambie. Hope mumpe bije bambi.
2: Pabije.
0: Wanji?
2: Nga mugwanga.
0: Kale. Kakati.
2: Na hiyo ni singo ba.
0: Kwa zizo mkisa kwa gumugo kabwe guti, Mike. Mike ngambie wano Mike, aliwali mkatofali ino, alima saka wano katofali waliwa, avuga boda boda inaka pichike. Ntino, mumpeze mchime jari ya jempu mudenja.
2: Zimani mainti angenda kuwa mbondo rinyoji.
0: Hopu hapa sanja baku itako.
2: Sabige.
0: Wanji.
2: Dagiye zinesha wazi jewoti.
0: Iye nzendi mledio. Ha. Lafu leje ni mwalisika gambie. Ila kweba enyaga soma message mbutufu wazo. Esimu ye leta manyaji. Eri kumoba ilo mane.
2: leta dago.
0: Opo leme lako.
2: Sabige.
0: Wanji.
2: Ngeze na ye.
0: Aha.
2: Kari.
0: Mubasajia po nato funye mu ya domu.
2: Nga
0: nje. Kari nje. Wanji.
2: Rawa.
0: Nse mbadachi.
2: Daya.
0: Kari nje. Wanji.
2: Kari nje.
0: Wanji.
2: Pozo
0: wa watu wato na wapu wani. Iii, ya ba? Bajia kujira gocha. Gana gira kamtambu za dende.
2: Sabige.
0: Wanji.
2: Kale.
0: Kale. Ezo mboko.
2: Na yen sabige.
0: Wanji.
2: Kale.
0: Shishi, opu, yogire bigambu. Eno budde bukuita kutuwali budde. Aba sanje bage nagenda hobu.
2: Sabige.
0: Wanji.
2: Kale. Bye.
0: Ekwe. Nibale nja kuja mugu. Kamba buli nja kukwata kiboko nyingire grupu ya timu Superbige. Abali okumbya ontandikira ku Sadadi. Kadi ulia Sadadi mbu Bambi kama mama kayambe Bambi Bagadi Bande ntide chintu chimu choka Nage Nega yoke deni ye chintu na yecha yoke langate chisobo kambu Yeba msange kuguru walinga Mbunga ya kiti sabai ingile guru Aone manyanti kati ya oyo ye agenze Oyo ye hane ngamba Necha yoke detasura kubayo Mubantu wakena mugulu neho putalimu Katimba denti dechi ntuwechi Ncho genda genda kubucha oge doktu kanganzari uwo Awo Mbate genda kuwani kila wompa ni kemi kono ngambe batinange kati Mpanisi Nye kate oge de kubucha Batula bile Owange
1: Uso Shaula
0: Shia
1: Taro
0: Kwanji
1: Wewa le kutuwe le
0: Mkari
1: Mwewa bungari gumi tu
0: Ngugambi
1: Ogwana kukutama gumi Unutama mulala
0: Nesebo
1: Na vreje tibosike mtano wa msaro kujiri ya back coach Mwewa no wenda nduwa no mbridi wangye chungi ta
0: Iyi Hey
1: Ato ndogo ya kajambi ya chungi ta
0: Nga ufo tumbu de
1: Bana kubigambo.
0: Mazima.
1: Bana iba smaina kumanyo. Ewa kumasawa ya kira wangamba wati ya.
0: Nababa, buli omune, bagamba bugambi, buli omune evi zibu biye.
1: Nabi maso kakula agreement, na wagamba za karimi tekaba mledi yogudu.
0: Kati atema chimanyi.
1: Ndenewe mba murumbi.
0: Oboji, oji. Ndenewe
1: mba murumbi. Mwendo club mix, sijiva ako.
0: Ezebo.
1: Kwa sana juko dene suta jiva ako.
3: Mamanya sana ni kudavira boy.
4: Njo.
3: Kamu ziro, abana wabuka kata stage salon, wakwa andala nyo.
4: Ezo.
3: Na abana wabuka stage wali. Kwa sachi amani andero.
4: Mm.
3: Kwa imi sana sala, nendero plo.
4: Ezo.
3: Abana wabuka kwa salon, wabuka kwa hindi tuwe chivori. Wabuka hindi yenda. Kale.
4: Kaka sajia gaina laini. Libaike. Mike. Mike mkatofali ya ngambie. Mike. Mike mkatofali. Angambie. Oyo mgambo mkisagumu itako. Kakati bane muomese mbozi yange katuingile mbozo mude mugenze mude mugwayo muomese mbozi yange tugere mu mbozi omusezo omutamivu mbabuli eche yakola hello yagala muntu abomese mbozi kojia jituwe hey. Hello
5: Mugamba,
4: but who's my name? I'm not going to
5: say
4: that. They are going to be like that. I'm going to be
5: like that.
4: Hey, go get down! You get the moon from Sezoli and you. Hello,
5: hello, hello.
4: Why is it so?
5: We have
4: to come to Golo and cover yanda. Nanga went to Mwan Yamidu.
5: Amidu Jayan and cover yanda, Sagari Atonde.
4: Yes, some of Agamba Jayo.
5: Yeah, but I know you would not.
4: Oh, wow.
5: Webare bambi kwa gara opu.
4: Ezebo.
5: Obado kude kunyoza.
4: Ewe sunia.
5: Opu.
4: Hey.
5: Asimu tusimu vinyo.
4: Hey bambi.
5: Era mutumira nyo.
4: Alina kwa ji. Oyo gambia simu chi.
5: Eh.
4: O gambi.
5: Simu chi.
4: Oyo gambia. O gambia opu simu chi.
5: Opu.
4: Mm.
5: Amutu watabu nyari nga nyoza.
4: Sosose no joke na geti.
5: Eh.
4: Eh. Hey, wando ilabu majaba. Kale Amidu.
5: Kale babi katoda kune.
4: Kale soda wa kume na bilabe kaba yanda. Wale kuliza. Eh. Wando sose no gira ningamba. Eh. Why, why. Tamwana, mwana. Mwana wamu ita. Owange kati wome sembozi tugene mbozi.
5: Gwe gwe gwe.
4: Yo.
5: Na wali yo mke msengo ole bati mbozi tuwe bambi.
4: Ah, gwanze mbozi njaka bije.
5: Bije.
4: Gwanda gwanda ha. Huh?
5: Bije na we mbozi tuwe bambi.
4: Bambi.
5: Wambi.
4: Bambi. Egwe. Mwakasaji agakuru. Kakoza beko gambo diye kasambia mchibinge. Levo chiberu. Levo chiberu ntejezo gambo cha. Mm, levo chiberu bashiru sentebe wabafubuka.
6: Eee.
4: Mumuru kagwe Rwanda. Isaza kochi kwetulinyo. Mm. Kakati munange. Nega mbabuli yengina banyu misembo zenu. Na ye. Wewe na ba wewe chitu seo tu manya tu biguwa mu fena zina mu ah kahadi tuali tu shali mu play imare wewe na ba gamba waka iwa mzee tume chinga wali tuai isango mwenge iwa mzee tume chinga tuai isanga. Omwenge nga tuyi sana omwiti divu. Mujukira ona bagamba nti nalozanga nokuloza. Aha. Hagadi, twayisa ngomwenge. Hali mkuyisa omwenge. Unange. Ngo, embide zija. Tuge na tuzija ketaka. Tuzide kamu hao. Naku satu hao. Natudayo. Tusogola. Munange. Kolo embide zari mbiti divu. Kati embide mkumele mbiti divu. Mwafamu amato. Simani mumbite gira. Amato mkamanyi. Hanga mufamu amato habidi. Nenga buli ya. Tualina amato kafenga manene maiti divu. Ilane wabawemba. Ni wabanga wali wembaga kushalo. Nga bajia beja zika waka mato. Bagenda kusogula mwenge gwachi. Mwenge gwambaga. Katinga mato wegali wa magwe. Nga teri ya gamba yo. Olimza itiwechi nga ya tegelo mwenge. Nga ya te. Oba mato ya gaja uwa. Havi tuwa kendo zali wanga wegali. Yali ya tegela chwa ito mwenge. Aha. Kati. Nga tusogula mato habidi. Muna ange nga wumayi wumule kayo mwenge. Naba sezi, aba sezi, boba ali wa mbungi. Kweka sima ina kumaya. Ndoza tuwali. Buena, nekati ndoza bake ndela. Kuchalo chewa feyo bake ndela. Newe tuwali tuchaliba tu babe na angaba itilivu. Ngoba sanga noba taina. Ngo msango mtunuga kati wanangwa na asila wochi. Ngo mtuwali mutali kati tali nguli agazachi. He? Eh? Nkabi ya jeyo nonele buli omwali alaga wate kakati munae wetu iso mwenge awege nga kutu kakande kogulo za tulaboba guide kati nozoli nkabu omanyi awasa ziba no buli omwali na style iye jabe mulimu ababe la nebigoye bikanga. Mulimu abera mu pati pati bwabwe. Mulimu abalala ababera mu ngweza abwe. Olindoza obudde bumukwatira eri naga najukira luvanyuma nti nino okusera. Kakati. Zali zidi. Kolo fetwali tuchali. Twali tetunatuka ndoza muzeyi kututuma yenga tanda. Alaba emyaka gya fete ginatuka kututuma kuloza mwenge. Ninga tuinawo makulu baffe. Kati mzei nga atuma omu kubakuru baffe. Nga amu gamba. Why? Kati bakuru baffe baluwa yo kuvayo kusomero. Bali basoma de primary. Olibo ya tuka nga mga geno ze. Oli ya limusegi. Weyatuma yali wa senior two. Wa senior two. Kati nga amu gamba. Batuka ya tuka wakasa we mchitundu. Kaene mzei nga tabadeo. Nga bade msenta. Kati olibo ya jia. Nga mugamba yambu kaguru labo omwengo kubaguide fe gova mintu byo kusaga fe bintu twabitandikirawo mu buto izo kugamba omwana myaka ejo nga aloza ko kutide abulira gwako guligwe gwali omulimo osaga no kusaga kakati nga agenda yagenda okuloza twaina wembwa embwa zali bibi. Katinga tuina we nkulu. Nga wali wane ntototo. Ya gendo ukuloza. Gwe batu mo gendo ukuloza. Mbwa ye ya soka. Okumaya. Oba edie mbwa bali bali. Oba bali bachi jawa. Oba bali bachi gulawa. Banange nga chechi soko kuduke chikumi. Gwe batu mo gendo ukuloza. Ya leta saketing mbwa ye kule mbede. Mbwa ye ya soka no kuduke wakami nujia. Ya gendo ukuloza ya jange. Walalala. Kati. Obudde omwezi gwali gutandika okuboneka. Na yenga teguna boneka nyo. Teguna baku janyo kwaka. Nga mwini mwaka zikiza. Ya gendo ukuloza kwa batu mwukuloza. Ya kuma wami sinda chikumi. Walalala. Ya tukagwa muruja oba. Pasei wabatude. Tuliao muruja. Sawa zii. Bamu tumakuemu chitundu. Kati ya uzali zili nga muemu ne dachikanga satu musatu. Kwa wali kumpimpi. Ngo yambu kawe dachika zonga zizo. Dachikanga satu mutanu hao. Kakati. Boyatuka ngambu za chichi. Cha. Chichi. Cha. Tanyega. Chichi. Cha. Tanyega.
6: Akali mnaye. Oluvanyume nyo nga kakanyi. Aga, omusezi, alieni kumwenge. Ali kumwenge. Mzei ingatachi uli langa omusezi. Haecha atandise diyo omusezi okubate nga gena kuli ata nyo mwenge. Mnange, nga fetulo zebi akusaga. Nkugambia fe. Pana, uba mzei. Awa mzee chibechi inga basa zibali ba musima busimi. Oli zume ina kumanyi. Umewa kabali ba musima busimi. Inga basima waka. Wae uosangi lorinka alimu gindi ali. Logila boti ngori alimu kuselante. Wogila lorinka ati wali waise wagenze mulusuku. Wogila boti nga wali watari kuruji. Kwa zambanga bali wali bachio none letiba ina biyakola. Ononga diagama mzee. Omusezi. Ali kumwenge. Namu gamba oyu olabi kolabi muntu ngali yazo kubba namu gamba tenga ngali bwelele ha zetwe chinge bisere byo yali achaji namu ngaje ulira bitya ngaje ulira ngaine jambi ayebera walinge masama sabuli kasera aka kati ugena kutunkuno azanya nokuzanya kumwenge gwani ogwani ha Kadijuki na mbwe tia. Haya mzee tibeshi nga gala tata mle ni mbwa. Kumbe na mbwa ni uzi ni ina jirala vye. Nika alikawo jisiso kama maso. Kajishetu wakula. Wali waba koza hao. Kadijaba koza ni wakena na mzee. Paka chikafu. Omseza atenga alikumwengi. Ate shiba angayo. Okumanyoli omsezi na yali ajoga nese kujoga yena. Baja. Fetwa va mabege no mpura ngo manyo wano mucha alibato muli mupifo muli buto kati abakulu ebakulembera gwe toyina ogambira fetwa va mabega abakulu ebakulembedde muzeti bechinga kute jambia ya masama sa abakoza abo bamugo bagenze bonana abakozi bakude migo jabo kali naisi ba ko mseza ajogango oli omanyo kutukanga Muli kumpi na yemu mulaba. Na yaba laba. Omu yae. Sime mumanyibi nebise kesekebi nebikawa. Ebise kesekebi mani. Kati ebise kesekebi. Bochimenya bochi. Chibi anechituli. Chiba chuwavu kati ebi. Ebise kesekebi. Ebi alo zango mwenge. Mubi mani abali bakufumbieko. Halimuaga kwe fulambu temi mani. Ebise keseke. Jukila George menyanga chiwamvu. Chilimwe chuli chiwamvu. Katingo menyanga opima liato. Noma nyobu wamvu boluseke buwetago. Bugendo kukira muliato. Oluseke lutuke mwenge. Luite mungogo. Lutuke mwenge. Omuyayo kumaya liagi ogasebo. Ngali no oluseke.
7: Atinanga.
6: Nenebuza jenebuza. Halabika aliyama nyiwo. Gwate ya manya ajanti katiba guli gwa hakuto zako guli kumpi kuja gwa hinde. Bamzei ba, nebatuka neba imida fenga, tuli mabega tule ngeda. Omu yae, jajja mwami kamba bulide. Omu yae nga halikuliato, bwe yale ngeda, bamzei nga baziseba sembedi, nafe tule ngeda bwetu. Na imina na achuka na batunuli lati. Kati inga, tosobla muna baburunji. Ngeri atu weliri. Waliwe mbide. Ebi toke bie mbide. Kati inga ye, alimu chisanja. Neenga achuse, atunudenu jibali. Kati wabai mila, nebatunula. Neena imi ila mchisanja. Na atunula jibali. Netugama, ha? Kati mfavali ya bebegetula, kati katulinde fili mchicheshi dako. Ngabacha imi lidao. Omuyae nadamu na akutama. Era nalozo mwenge. Oba chali chiloza, oba chali chinywa. Ngali ngagusika. Na anywa na damu na imira na achuka na atuna jibali. Kati muzai ndoza mulina gaha. Kati ono tumutandike tutya. Ejisoka, wali we mwanyi omusiri gwe mwanyi. Ngabwo mva ku musiri gwe mwanyi. Kwenyini wagukoma, we watandikira olusuku lwembidolo. We twali tusogolera. Katijukira abasezi. Buli omunga abatianga wagamba mbu bagire mpeo ne kunta. choka tuimiride kumusiri kwe mwanyi wa gukoma ebitoke obitandikira kati buli omwatu nwake mabega java nejo yambuka haka nwe kengira kati ba mzee nwa soka niwe ono tumukolelechi buli omuna asilika nwa zanga planning e chokola kakati okumanya omuyayo oli oba yali azze kusera nendoza simanya oba kubibiri yali azze kukolachi oba yali azze funa akwate atambule na kuunga bwasera buli omute yamanya omuyayi yajoga nabikula eryatu najjako engogo omuyayi sibunga waliwo nakadomola komwenda buno obudoma bw'omwenda buno obwedda bwali bwina engeji bwali bwakula ngomuyayi omutaddeko bwoti amaaso ali ku lyato ly'omwenge gwo nakwata akadomola nabikula engogo nassaayo naasena naye nga wano tayambadde kuva waggulu paka wansi kati wano makkati ng'alina akantu ke yeesibye oba bwa bwali buki ng'akeesibye jjasi wano mu kiwatu naye ng'ewasigadde talinaamu n'ebigere kya temuli ngatto akali muzeyi bwe yalaba nga ssebo omukulu ataddeyo n'akadomola asena muzeyi nagamba kino kikafuuwe muzeyi nagamba kati tulumbe ekijje kijje tojja kunsinira mwenge osaaga tojja kunsinira mwenge osaaga gwe kubamu akafaananyi ki ekyaddako omusezi ali ku lyato mwe mulumba yajja mwami oli omuyayi oba yali ayina magiki oba yali ayina ki omanye empewo okusooka ye waali nga empewo teyasooka mu lusuku empewo yasooka mu mwanyi emwanyi ze zatandika empewo mpola mpola kawewo ne kagenda kagira kawewo n'akatangaala akaaliko ne kakendeera akazikiza ne katandika okujja mpola akawewo neka nakulabira muzaitu w'ekigene ejambya y'empaggale nakulabira muzaitu w'ekigene ejambya y'empaggale omuyayi ng'ali mu kusena mwenge alabye bano baseetudde ebigere bajja akawewo ne katandika mu mwanyi akazikiza ne katandika okugera mpola muzeji wekiga ali mugumu nejajja mwami nawe ne bwobeera ggwe nawe ne bwobeera ggwe muzeji wekiga yasika bulumpola ekigere nasika bulumpola ekigere kakadi kanakabwa kagala kakola efujjo ndoza kalageko munnange bakama baako nti kakola kalumba gyali aya ati abasooka okutekako njabala bwe twalaba fe abaali emabega abato bwe twagenda okulaba muzeti beki ngattamu ekigere emabega fe abato ne tugaa leka oti kanakanakawewo leka kati ayejjukira emboozi ezo nga twalinawo abakozi abanyumyanga ennyo abasajja twalinawo abakozi abo abasajja abakulu nga banyumya nnyo emboozi z'abasezi kati twagenda okulya akawewo n'akazikiza katanika okwanduga bano abayaye bulijjo bye boogera lekodi ffe tuveewo fe abato ffe abasooka ofuumuuka misinde twatukira mu lujja ne tugamba mukadde maama ekiri wali linda ekigenda okuddako tuba tetunaba kimalayo zaakomyawo muzeeyi tibekinga ne banne zaakomyawo muzeeyi tibekinga ne banne aya kukyali wali muli naffe twasooka ne tusaasira ono gwe basooka okusindikayo yekka agende aloze alabe oba guyidde baakomawo saketi muganda wange baakomawo saketi saketi akati tuba tuli akati muzeeyi tibeki ng'anyumiza mukyala we bamaze bavuddeyo badduseeyo akazikiza akagizi baali baakatuuka mu lujja bati eri akawewo ne kalekera n'akatangaala ne kaddamu okuma ulira ejjoogo ulira ejjoogo gye baali bava akawewo nekalekerao na katangala nekaddao ne ulile jogo ahadi mchaji wejinga abuza bawe bogi la mulimi wabu kandi nechi kati buzi buchi mchaji wejinga munga machimu chino sichila vanga kasoke dembao chino sichila vanga Uzaji wa jinga ndo za kwalo ya kizo na kame seno Edimu wa bantu Kwa mchalawe na damu na mbuza Ate chiche chibadeyo Mhmm Chibade cheta agaji oli Na hivu fenga wetuli wali fetu hati inti mieda Uliomo omtima kumu kubila muli
7: Kanaga
6: Kakadi Chetuwa kolao, misinde. Mukadde yali achali mchiungu afumba matao. Gacha afumba matamatanga gaide, mzei na mugamba chimbane. Na gamba, kekade tuingile mnyumba, msipe nyumba, tuingile mnyumba. Mugaleo tuingile nyumba. Haani inga tuingile mnyumba, mune inga tuwe bakavucha. Kasitabu acha kumachesa sawa kuminabili, bwe papa. Mzei na gamba, mulete bidomola. Teguja kusiba yo. Teyafuna ya do tuloturo tuasula yedi kusogo lido. Je tuasogo. Omwenge kwa. Bwaja kumachasa kumina bini. Mulete bidomola. Tugende tuguseneyo. Oba guide. Wate kumina je tuguje. Neba mbye chaya mbanga guide. Neemu gana wange. Enkela kumacha tugende tuka kuliatu. Ebyadda ngomye ya kusombye sibu. Omuya edi atunga yanywe de ebyaddala. Nekati chenebuza. Ono omusezi omwenge yali agutwalawa. Ainabwe yali yategekeranga jagenda okuseranga yagala agenda nga atamidda agumunywere kwolo kibere masivu. Na ye bwacha kumacha muganda wa Omanyo kubanga mchali mbuliri Sawa kuminabili Muzei Nga yazuku seda Ka mkunganye bidomola Siguja siba yo Tegugenda siba yo Muganda wa Abali balino okukeeranga tugenda kulima twakeera kugira kusena mwenge na kubisomba kubiteeka waka musitowa tugujeyo bakwide batagwide tugujeyo gujja kujira musitowa cheyalaba chukaja mugugumula akale koti tugujja kusiba yo bachiko maone emisana
7: alaga
6: gwe Aha. Munange ngomwenge tukujayo guda musitowa. Omusezi muveko. Oyo. Nzine sigira njebuza ne kati njebuza. Yali agunywerani. Olwedde kadde ako. Kati kankubulie gochali kwejo. Eri abasezi beri bali bakera. Kwe. Obe nakuzino bachaliyo nyonja kubuze encha mchala tibe chinga. Amubuze encha mugambo why. Bachakera angaluli. Jajja mwami bali bakera. Oba bali te. Simani oba programu bali nanga nene nga nti sawa munsoka wagundi sawa bili nina okugenda wagundi maliriza wagundi simani Mike chijabwe miyogambo otya La baba na abana bakulide mu tauni. Temulabye ko bantu bafumukira ko mu banga muli awo. Bantu batambulira ko mu banga. Tulabye abantu bafumukira mu banga no mulaba iseo no manya nti mwambi. Agenza agenze kumula. Sadadi plon. Ogambo tye mirembe ndagwe. Nena wawe mirembe awo nawo si wangwa. Webali. Sadadi ebyo bimanyi. Aka diyo no sengo David wo mukachanga chotera. Ah, siwo mukachanga. Siwo mukachanga weno saidi zeno kabire. Ha. Ya inzo banyumiza. Morris, ha, kali echiye buyamba Morris ebiye buyamba obimanya. Ai ai ya baba. I'm like a mother, but Cindy Kiranga, Basu Sobun, Jemba Syndicate of Fubuyamba. Rakubabi, Chevalinando, Zabotaveta, Gaboda Boda, Transport, Smang and Akulinyao, ah. Wakoya, Yomuling and Amubang, and Gaita Mumwani, so sweet. And Nang Badangam Belabunji, Bagadiza, we can ya Nunji. To sing, cannot Nakorenja Kumacha. Sawe mupa kanyamu Sunday special. Kante mede wano. Mwela ba.

0: Tosinga ne bwoba ne sente
1: atazosuleri
0: omusajja omulungi omufuna bwoba ne sente nyonyo jirinya bwoba ne sente ulamuza uyagana
1: ne muchacho tula maso ne bwoba de tosaba
0: kugamye nti nkubire simu zange
1: aja sizi tudire munko
2: 0758 anamunya 15 anamunya ne 0790 52 71 abiri mutano 0758 anamunya 15 anamunya ne 0790 52 71 abiri mutano
1: tuyanzanya jati tuyanzege te waliwo ko gwegambuli muntu ye nadala ava buvieri nga kubasimu ngembere ekyo kaba waliwo ko boga nti ayo yagira ati oba yazina ko nezigwa ugwe tutawana
0: kakati mwana wangu nti omuntu bwabera mu bwetaavu tojja gama nti obono gwe buli kizibu kyolina business yagwa oyagala kutandika business oli mwavu nnyo vumiddwa obwavu obukoye kubeli yo oli omuntu avuma munno obwavu mbutufu na ulianga ye chai gwe bwowulira nti obwavu obukoye ugambye gwe nkubira bukubizi ki simu onyinyenye nti ajja ati kino kwetagisa nti ataja ati sina transport nti atendi wala nnyo nze kobere bweru kasite simwe yitamu nze mba nkubuulira ekyokola nti mwana wange kola bwoti ne bwoti osobole okuva mu mbeere nze sisosola embeera yonna ng'owulira embeera ekunyigiriza gwe nkugambye nkubira bukugamba
1: mu bufunze buli muntu yenna obulamu busobola okukyuka
0: obulamu bukyuka oba obadde osiika kabalagala oba obadde osiika capati oba obadde oyokya kasooli oba obadde oyera kkubo oba obadde olima bulungi
1: ate wabanga ali bulungi naye ng'ayagala kweyongerako
0: bw'aba ali bulungi ng'ayagala okweyongerako kuba kankubuulire teri sente emala ayina obukadde ekikumi ayagala bitaano gwe nkubira essimu ngambe nti ajja ati nti kati nsuubula Dubai naye njagala kweyongerayo walala gwe kasite onkubira essimu mwana wange ali eyo mwannyinaze ali eyo ekintu kijja kutambula
2: 0758 anamunya 15 anamunya ne 0790 52 71 abiri mutano 0758 anamunya 15 anamunya ne 0790 52 71 abiri mutano
1: tuyanziza nyo tuyanze genga we nakusabye ajati maimuna nsabo kirize simanyo vwa ude muna atusobo zesa nenge nakusaba bantu mwena wali wano we maku wado muzindaro okozese dakika bili ekinene ne banno basobolo kolachi okubuuza ako kwa ajati kubanga abamwetaaga muli bangi kasoke no mchalo no ye yasose wano nga inzo ga programu ya gendo jikola bane ya kwesonze nyo njagala osembere ku muzindala awo oyogereko najati ajati uno nawo gwo mu kubadde bagamba nti ajati yakuwa neto mulabanga ko
3: kikiriza ono gwenda ba wano kikiriza kubanga mpulira na katengo mutima mpulira na ne meme yo ninje kumira simanyi mukazi gwe cheninza kukuwa kadde kulabanga ko njja ko kutegerera ku simu nze bwe ebibi byange bwe nkula na mpulira mameme gonna gankuba gana mpulira
0: gakubira ki kaka nanze bwentu bwenkula
3: bananga ajja mayi muna
0: wanji nabo
3: nakuba ko chonna che ngamba ncho bachi no bachi zikiriza akasumuluzo kanje nkakuwe webu
0: ndabira wa
1: eje yomotoke zonaze bakola chitumpo
0: bana mala ufikum
3: echama zina chalo ya chuso bulamu wa
0: yagala nkuwe ye nali
3: chasira ko yati tachimala ne kadi yino kadi ukasubira dalanti chi ndo wenategedde
0: Mungu akongere
3: bulijondo otakulabako mbeka katono kenguwa kubyennina akokensobadde haja tinemba densa bokasime kubanga nkaje ku mutima
0: ne yanziza mkwano ne
3: yanzira kyendi kuwa
0: kisinga balaka lau fekum
3: nizokutegera
1: akole birungi asimibwa
3: yanzi jawala mu bunyanze nensi yali mazo kumira ngamanyi si chainza kudangulu
1: bambi
3: nenda mfumbiro omusajja wanga tuli bavu omusajja oyo yali mwagala nnyo naye nga talina nga njagala twezimbe naye nga talina wakiddako yadde kati nze nalina omugabo gwaffe eyo mukyalo e Masaka nsalawo ngutunde kitaffe bwe yafa ne batuwaako kye batuwa nsalawo ntunde muwe tutandike

0: Wikendi jitani kininga mvaibo nga uli dizai chintabuli e chintabuli chomu zeke mdi wa mkaga kumacha sawo kuminabili na ichi tundo paka sawo saka satu wezo kumacha huwa noku Radio Budu Radio Yomtu wa uli
1: 98.8 FM Radio Budu.

0: chintabuli chowuyimba okuteka mu mundu za weekend chowuliriza wano ku radio buddu esawa wano ku radio buddu esawa edimwe yokumacha budde bwa kumaliri webale kuuliriza radio buddu yongera okukuma obulamu bwonga bulungi ng'omanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health Tip wano ku Radio Buddu.
1: Obadde okimanyi nti okulya ebibala kisinga okubinywa nga juyisi? Kino kijja kuyamba obutanywa sukaali mungi olw'ensonga nti mu bibala mubeeramu sukaali waabyo ali nakyo. Kijja kuyamba nnyo kubanga sukaali okumunywa obunywi kikuleetera endwadde. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Ekintabuli ky'obuyimba okuteeka mu mundu za weekend kyowuliriza wano ku Radio Buddu. DJ Mel Pro on 98.8

0: kati nechida kuluda chani cha juko chani cha kuseini kisaidi zombi nezita niko kutabuka haba kuseini ni waga nti fetutuji kaiise nomulonde sambu nadukao mbu na yezi baziwera sawa nga kuminabili chitundu waka unge zibu unge dao mbu aba chairman yalikonde waga nti fetulonde tetuda mwebio fetulonde mbune walonda nomulonde se yalonde sambu wamuluka siyo kwa aliba sindi sokulonde sa kuchalecho na ene kagwa ekaswa ekaswa batuze bechanze era bakubyo luchike encha
1: okay
0: aga inti afe byava mukulonda tuino okubyogera kenja era bayiso luchike encha batuza abawakanya yalondebwa ane mbitundu ebirala waliwone walala waliwona abagambye mbu fe sente betajja tukulembera ja kulembera ka aba bamulonda
1: ajaba kulembera ajaba kulembera ate omanche obululu buno bugwa netuchimanya ati tuine miaka 5 mu maso muso bulo okweterereza awo nemugambe miaka gine 5 bwe jigwa ko sente bete tukola chi
0: tetumwongera
1: nene mleka kuteka au kachanga
0: bebi aba sente bebi byo birimu magiki katwa bano bamaze munana ngate balondebwa ati biba amuko ku kamagiki aka
1: baina katonda wabo naye nga bijja kutambula chairman Sule ye buyanja ye awangu de
0: bambi Sule yoge
1: chairman Ndaula Light
0: afe mchimanya chairman kafero ya wangu de
1: gundi bamkubye usadati Zoom media
0: sadati akalusate gedde buyafunye ne nategedde nti
1: bamwangu de naye yagezeza ko ye bale kugeza
0: ye boteja yo teriya
1: teriya gina kula ba ya
0: kati
1: sadati kati watandise
0: sadati otandise naye kati osobologenda ne kuwa kalinda luzi te kiba na buzibu olaba kiri kiganya ofu tomanyi nti commander owe chiroto kati ya wangu dakalulu akerosi
1: Hey.
0: Chiroto che cha parliament kati cha kiri ne chifuka chiroto cha sente. Kalungu eno Martin Kalungi na yeye abadde okatubulye byalondode.
2: Zigenzo okuwera sawa musanvu ze nyini nga basentebe abawangudde mu byalo ebibiri nkaga mu 8 ebikola district ye Kalungu nga batandise okuyisa ebivulu mu bitundu ebyenjawulo e Kalungu mu town council ye Kalungu bannakibiina kya NRM be basinze okutwala ebifo ebingi wabula atenga yo erukaya abeni UP befuzeeyo kumpi buli kyalo ekyerukaya line zibadde mpanvu nnyo kubana NUP byo ebyokwerinda bibadde binywezeddwa ddala byo ebyokwerinda bibadde binywezeddwa nnyo anti omudumizi wa polisi e Kalungu SP Nicholas Ogiatum abadde yayungu daba wanvu na abampi nga bayambibwako na amaje okulaba nga ebyokwerinda byongera okutebenkera kyokka waddewokko okusomozebwa okutonotono mu bitundu ebyerukaya kone nabutongwa ne rutente eyo ng'obuzibu bubadde buvudde ku register abamuzikuze bagambye nti zibadde si ntuufu nga abalonzi abaliko siba mu kitundu wabula bino byonna bigonjoddwa era okulonda ne kugenda maso okusinziira kwatwala ebyokulonda mu district ye Kalungu wabadde wayamu ne radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo agambye nti okutwaliza wamu byonna bitambulidde ddala bulungi nga n'obumulumulu obwabaddewo basobodde obugonjoola wabula atwala ebyokulonda ono omukyala Teddy Nabukenya asabye basentebe abawanguddwa okukwatagana n'abo ababawangudde olwo nno basobole okulaakulanya ebitundu byabwe
3: ife ebisinga bimaliriza okulonda era tubadde tetunafunayo kwemulugunya kwonna nti oba waliwo okulonda wekuganye na hilo wakuba kumachao mkuverifyinga wabadewo obumulumulu nga abantu abate wandisa ate nabo baagala bajje balonde ate nga mulimu ne bebawandiika nga bagamba nti si batuuze bakukyalo naye bamaze ne bakkiriziganya okulonda ne kugenda maaso kati tulinda ebiva mu bitundu ebyenjawulo tumanye kubanga chairman alondeddwa abadde n'obuvunaanyizibwa okulonda olukiiko lwanaakola nalo era kati ekigenda maaso akuba tufunyemu ku kire ky'enkuba tekibadde ky'amaanyi naye enkuba egenze okutonya okusimbisa layini kuwedde tusaba mu ngeri okukuuma emirembe era nga bwe mukoze abawangudde bagende maaso n'abawanguddwa bakolagane n'abo abalondeddwa
2: nze Martin Kalungi muzukulu wa Kasujja Radio Buddu e Kalungu
0: Kalungi e Kalungu tebyabadde bibinye Kalungu
1: Chigo, chiga ali mkalungu.
0: Chigo, awa kalungu, vila Maria.
1: Walua wanawa VBK. Angambi Mr. Mwonge Gonzaga. Ya wangu la Chigo LC1.
0: Chigo Masaka City.
1: Chigo Masaka City. Si wano?
0: Wanukule vila.
1: Ya.
0: Yeah. Wabasinga, wamu kubifobi basingo kugira.
1: Okay.
0: Kusika.
1: Hayoge yoge mzee.
0: Kati ya tuwala ya kafoke vumbe. Kakati segu ya Sadik ya genze kumu district ya Rwenge. Rwenge tibia bade birunji echaza angao mbera ya bade ya bugu modalango inzo kuloza baronda presidenti. Bugu meri ya bade mkaluka chia mani wamu wabado inzo kuloza antibaronda mbaka wa parliament.

0: kujjanjaba abeera atuuse mu bitundu ebirala eby'omubiri, oba oliawo agenze mu magumba, oba oliawo ayingidde ensigo, ebintu ebifaananako ng'ebyo. So tukugamba tokuuma kansa ono kutuuka ku stage ey'okuna, jangu nga waakalaba obubonero. Bw'abeera ku stage 1, stage ey'okubiri, ey'okusatu tuba tusobola okujjanjaba, ne watuuka ku stage ey'okuna kiba kizibu. Buli mwaka bagamba nti ku 10 abantu 24 be bafa kookolo ono ng'ali ku stage ey'okuna, ogwo muwendo gubeera munene ddala.
1: Okay. So omwami yenna bwajjanga prostate cancer wali ku first stage, kitegeeza musobola omujjanjaba naawona.
0: Tuba tusobola okujjanjaba neewonera ddala bulungi prostate yo.
1: Buzibu ki omuntu bw'asanga singa aba afunye prostate cancer?
0: Obuzibu omuntu bw'asobola okusanga nga afunye prostate cancer obumu tubwogeddeko ko, nga obuzibu bw'asobola okufuna, obumu atandika okufuna obuzibu ku mukufuyisa. Sistimu yene etambuza omusulo egenda kukola ki? Egenda kufa. Then abalala tugenda kumaliriza nga omubiri gwaffe immunity ekenderedde ddala. Abalala mu kisenge amaanyi g'ekisajja gagenda kukendeera, obeere nga tokyasobola. Then abalala of course waliwo emirimu gy'oba obadde osobola okukola egya bulijjo, naye nga tokyasobola kugikola. Tulabe endwadde endala nnyingi ng'ate zikoze ki? Zizze. Wuuyo kookolo we tuba nga tukizudde nti akosezza amawuggwe, ogenda kutandika okussa obubi. Obwongo bugenda kukosebwa, otandika okuwungawunga. So ebintu bingi nnyo ebisobola okuvaamu nga kookolo ono takoze ki? Tajjanjabiddwa mu bwangu.
1: Omuntu ono gw'osanze ne prostate cancer, biki byaba ateekeddwa okukola, biki byaba ateekeddwa okwewala? Onkebedde nsanze nyina prostate cancer.
0: Kati omuntu yenna w'oba ng'olina prostate cancer oba naawe nga tomulina, tukole ebintu bino wammanga. Tukakase nti nno emibiri gyaffe tugikozesa exercise eza buli lunaku. Wadde nga kiri nti kansa wa prostate kizibu okwewalika, naye tusobola okukola ebintu bino wammanga okukendeeza ku mikisa egy'okumufuna. Tulye balanced diet, tulye nnyo ebibala, tulye enva endiirwa, twewale nnyo sigala. Taaba ono mubi nnyo eri obulamu bwaffe, ng'ovuddeko prostate yekka naye n'ebitundu ebirala eby'omubiri ng'amawuggwe bikosebwa. Tufube okulaba nti nno tukendeeza omugejjo, tugenda kuba tubeerawo nga tuli balamu bulungi. So bwe tutunuulira engeri gye tuba tugenda okubyewalamu, tugisobolera ddala okugikola. Ye moderator.
1: Singa omwami ono abeera asangiddwa ne prostate cancer olwedde ng'amuyina, aba atasobola okugenda mu maaso n'ensonga ze ez'omu kisenge?
0: Aba asobola okugenda nazo wadde nga ziyinza okuba nga zinafuyeemukko. Naye era tulina engeri gye tuba tusobola okukukwasaganya n'oba ng'olina ky'osobola okukola. Era ekyo y'emu ku nsonga ku kabonero ke nayogeddeko nti w'olaba nga amaanyi g'omu kisenge gakendedde, dduka bunnambiro. Oyinza okuba nga tonnafuna bubonero bwonna, naye ako kokka kaba katulaga nti nno prostate yo yandibaako ki?
1: Obuzibu.
0: Obuzibu.
1: Twogere ku buzibu obulala ng'oggyeko ekya prostate cancer, tujja kujja wali oluvannyuma, ng'oggyeko ekya prostate cancer, twogere ku bulwadde bwonna obulala obusobola okukwata prostate ng'oggyeko kookolo ono.
0: Prostate ekisingira obulwadde obukulu obusobola okugikwata ye prostate cancer. Yes, kugejja etuuka ekiseera n'egejja, osobola okubeera nga ndwadde naye nga tennakola ki? Tannafuuka kookolo. So w'olaba ng'etandise okugejja, kiba kitegeeza nti nno si kabonero kalungi, esobola okugejja essaawa yonna. N'amazzi gano g'obadde ofulumya ag'omu kisenge ne gakendeera, kitegeeza naawe kola ki? Dduka bunnambiro. Naye nga tewali ndwadde ziri awo nti zino zigenda kukwata prostate okuggyako obulwadde obukulu ye prostate enlargement ne cancer.
1: Kale tugenda kwogera ku treatment naye tugenda kati kubi.

0: nyinyola tu gende ko buziba tugambe nti omuntu wajjanga ali mu stage 1 ajanja bwati omuntu wajjanga ali ku stage 2 era akwatiwa bwati tutandikire ku stage 1
1: kati enzijanjaba eno tuina enzijanjaba ya mirundi mingi enzijanjaba esooka yeyo kukyusa embeera zaffe ez'obuntu oba kye tuyita lifestyle changes. Yes, tuzichuse. Lekela awo kunywa mwenge, lekela awo kunywa sigala, lekela awo kulya amasavu, ogenda kulaba ng'ofuna enjawulo. Then okujjanjaba okulala kwe kweddagala. Tuyina ebika by'eddagala eby'enjawulo bye tuba tusobola okuwa prostate yo n'efunamu ku njawulo. Then eriyo abantu abalala nga tuyina kuteeka mu kapiira.
0: Yo, tuli ku stage 1.
1: Tuli ku stage 1.
0: Okay.
1: Na hilo akuba nti enzijanjaba eno yinza okusanga nga enzijanjaba emu
0: eri
1: mu stage 1 ate n'ogisanga ko ne mu stage 2.
0: Okay.
1: So sigenda kuchawula nnyo. Tulabe enzijanjaba yonna mu bujjudde.
0: Okay.
1: Ya tuyina w'otuuka nga tosikyasobola kufuuyisa ku lulwo nga twetaaga okuwanirira. Olwo nno ne tukuteekamu akapiira. Akapiira ako tusobola okukateekamu nga bwe tukajjamu. Naye ate waliwo w'otuuka nga tuyina kale kamu.
0: Nekasigalamu.
1: Nekasigalamu.
0: Okumala ebbanga ki?
1: Okumala ebbanga lyonna lye tuba tulabye oba ne tukamazaamu mwezi.
0: Okay.
1: Oba myezi mukaaga. Eri ababadde nako omwaka. Eri abakayina lubeerera. Nga tuba tukakyusaako bukyusa. Yes. Then tuyina abalala nga tuyina kulongoosa.
0: Okay.
1: Nga tuyina okulongoosa. Tuyina abalala nga weetaaga kukaliriribwa. Nga tuyina okukalirira kye tuyita chemotherapy. Kwe kukalirira. So ezo zonna nzijanjaba za njawulo. Naye okujjanjaba kuno kugenda kusinziira ddala okusinziira ku bubonero omuntu bw'ayina, sayizi y'akatungulu akabaami, then oluusi n'okusalawo kw'omulwadde.
0: Okay.
1: Yeyo yengeri gye tuba tugenda okujjanjabamu.
0: Ku stage eno esembayo, kubanga bwo obulwadde buba tebukyakola ki, ogambye nti muba temukyasobola oba oli awo kumujjanjaba n'awona. Kati stage esembayo eno, omuntu bw'ajja ng'ali ku stage esembayo, obujjanjabi bwe bwo buli butya?
1: Obujjanjabi. Kati omuntu w'abeera ng'ali ku stage eno ey'okuna, tumujjanjabira ku Cancer Institute.
0: Okay.
1: Mulago.
0: Lye
1: dwaliro lya fekulu mu Uganda ebijjanjaba kkookolo w'ebika eby'enjawulo. So omwami ono w'abeera ng'ali mu stage ey'okuna, bingi nnyo ebiba byetaagisa okukolebwa okuggyako treatment yokka. Yeetaaga support, yeetaaga counseling, yeetaaga okuzzaamu amaanyi, yeetaaga okulya obulungi. So ebyo byonna biba bigenda kukolebwa mu stage eyo ey'okuna. Kisinziira nga we nkunnyonnyodde, okusinziira ku bubonero, ku size ya prostate, then ne preference ya treatment ey'omulwadde. Naye nga ku stage ey'okuna kuba kugezaako nti omuntu aba asobola okuwona.
0: Okay.
1: Oba n'obutawona, kubaawo kansa abeera asaasaanya ebitundu bingi eby'omubiri
0: nga tebakyasobola kuku,
1: nga chances z'okuwona mazima ze zibeera entono ddala.
0: Okay. Njagala tuwa omwami ono essuubi nti asobola okubeera omulamu nga takwatiddwa prostate cancer, obulamu ne butambula. Musawo temugema prostate cancer, ye tebamugema nga bw'ogamba nti no tugenda kugema obulwadde buno.
1: Prostate cancer, prostate tetugigema.
0: Okay.
1: Ate nga wenna kugambye nti muzibu wa kwewalika. Muzibu wa kwewalika. Kuba waliwo ebirungo mu mubiri ebituuka ekiseera ne bikendeera. Bwe bikendeera, prostate yo etandika okunafuwa. Yes. N'okugejja. Etandika okugejja gye tukoma okukulirira mu myaka. Nga olaba nti n'abakyala tuyina ebirwadde ebitusumbuwa. Gye tukoma okukulirira n'ebirwadde gye bikoma okujja. Kuba tetusobola kwewala kkula. Kyekisooka. Tetusobola kwewala myaka. Kati n'ebintu bino ebimu y'engeri gye tutasobola kukola ki? Kubyewala.
0: Okay. Tuli ku radio Buddwaliyo y'omuntu wa bulijjo, enteekateeka ya musawo wo katono nnyo, tusooka kola ku ssente kankomewo.
2: Uchafu bikwata ku bulamu bwo na bichibi olina okukola okubukumanga bulamu wano mu program sawo wo ku radio y'omuntu wa bulijjo. Tukunda tuluguma, tukunda tuluguma. Tusindo goma tubwa tukidensi yonna. Eno ye Radio Budu, radio y'omuntu wa bulijjo. Empakazo kuno nyamisi Uganda dako, zizi no ziguse wano. Katigobede lorugendo luna, okutuka lubana yamba zengule, nga we kumida kustate muzi makula chika. Bulidu wakuta nunolwe sande, kusawa bili ya zaichilo, okutani kanga satumulu mwezi kuno gomsamfu, omua akaguno. Atemu abagalo mpira, temusuwe mpira jomu kwa nejebo edu. Omuli timu za mweze musingo kwa gala. Gamba nga Arsenal, Manchester United, PSG ne timu endala. Nga jikula kibabu televu, kumikutu jemi pire jesta taimuzi.
3: Abaka zile health products wale zengiri eche unyo. Einzo kutereza obulambo bakulete dekaze lemon green tea drink gwe basogola majani agachiragala enimu ekigaji ogwononga guyamba mukulwanyisa pressa kokoro halaje okumalamu obutwa musayi kokuzibukula emisuwa balina kazire orange tea drink gwe basogola michungwa zikaloti amajani agachiragala eranga guno gwongera amanyi mbasirikala abo mubiri wenywele kazire products ozebuja obulambo
4: it's

0: ke kayimba akabayizi okuva ebuddo. Tuchali ku radio budu radio yo muntu wa bulijjo munteka teka eno eya msawo mpaka wali ku saa 5 nze prosi kabanda na nyanzi ndi ne msawo joy okuva ku Mary Stop C uchitondo cha fechino echo kubiri isoka togede prostate cancer. Yes, itsoka togede prostate cancer era tumumaliriza naye kati mu kitundu kino ekyokubiri tugenda kwogera ku infections mu baami kubanga ekitundu ekisoose tulabye nti obubonero obwa prostate cancer n'endwadde ezimu obufaanagana mu kati twagadde tulabe endwadde zino ezikwata abaami ne zibatawaanya ate nga zifaanaganya obubonero oba oliawo ne prostate cancer. Tugenda kutandikira ku bulwadde wa gonorrhea oba obulwadde obwabazira baabutuma obulwadde obwabazira oba enziku bwe tutegeera obulungi. Tugenda butandikira ku musawo katunyonyole obulwadde buno bwe buliwa.
1: Neeyanziza nnyo moderator kati bwe tutunuulira obulwadde obwa gonorrhea bwe bumu ku bulwadde bw'ekikaba obusumbu wennya abaami ensangi zino nga tubuyita enziku. Enziku eruma.
0: Okay.
1: Era gwe omwami yenna oba wali oladde ku nziku kyenjogerako okitegeera bulungi nga esobola okuleetera okuvaamu amazzi gasobola okubeera aga kyenvu gasobola okubeera ag'ekiragala ate bw'oba ofuuyisa owulira ng'omusulo gukubalagala nnyo ku bantu abamu gubalagala ne guluma ate n'ensigo zo zisobola okuzimba ensigo emu oba zombi naye bw'oba obufunye abantu abamu obubonero bulabikirawo ate mu bantu abamu butwala ebbanga nga lya wiiki bbiri okuva we wabufuna tubufuna nga tuyita mu kwegatta
0: woka.
1: Yes.
0: Singa oba togenze mu bikolwa ebyo oba togenda kufuna bulwadde
1: bwenzi oba togenda kubufuna.
0: Okay. Singa nzija mu ddwaliro nga nyina gonorrhea akatungulu kazimbye kati gwe musawo oba osobola okulaba n'omanya nti ono gonorrhea ono prostate.
1: Aha, kati gonorrhea tukukeberako tukujjako ka discharge yako oba amazzi ago gobeera ofulumya ne tugakebera mu laboratory ne tukonfaminga nti ddala nziku yekuluma.
0: Okay.
1: Kyawukanamukko ku katungulu kuba ate akatungulu bw'obeera nga kalwadde togenda ate kuvaamu mazzi gana agakyenvu kyekyo kye nakugambye nti obubonero buno obusinga busobola okukola ki okukwatagana.
0: Okay.
1: Lwakuba nti ate woba oyina prostate oyinza okulumizibwa ng'ofuuyisa ng'ate ne mu nziku olumizibwa ng'ofuuyisa naye ffe we tukwekebejja tusobola okuzuula nti byanjawulo.
0: Okay. So ekitegeeza omwami asobola olaba akatungulu ke nga kazimbye n'alowooza nti oba yafunye prostate
1: weebale nnyo
0: kumbe si prostate cancer.
1: Kati abaami banguwa okufuna obubonero buno obw'enziku naye ate omukyala ye asobola okubeera nga tabufuna bulwawo okulabika kyova olaba omwami asobola okugenda n'omukyala omukyala ng'abadde nabwo naye ng'ate tayisibwa bubi talina kyawulira omwami oba waakavaayo n'owulira bubi munno n'akugamba naye nze siyina bubonero bwonna bwe nkola ki bwe nfuna kisobokera ddala. Tuyina endwadde nga mu baami zanguwa okulaga obubonero nga mu bakyala zirwa ate ne tubeera n'ezo ng'omukyala ayanguwa okufuna obubonero ng'omwami ye talina kyakola ki
0: kyalaba
1: so tubategeeza nti omu ku mmwe ababiri wabeera afunyeemu obuzibu mwembi mujje mukeberebwe mwembi mufune eddagala wamu
0: nzije n'omwami wange oba boyfriend batukebere
1: si bino nti agwe yabireese
0: genda weka
1: tulekerawo okwewaayiriza.
0: Okay. N'okunenyangana gwewaleese obulwadde
1: ate ojja kukizuula nti obulwadde buyinza okubeera nga buli simpo nga buno ng'enziku naye ate we tugireka nga tetugijjanjabye egenda tuviiramu obugumba.
0: Okay.
1: Egenda kwonoona sisitimu yaffe tuveemu obugumba ensigo zirwale akatungulu kalwale abakyala tufune endwadde z'omu nseke tumanyi nti era ezo nazo zituleetera infertility abakyala so twejjanjabise.
0: Twogera ku basajja aba abaami abali mu katyabaga k'okukwatibwa obulwadde buno
1: abali mu katyabaga omwami yenna eyeegatta osobola okufuna obulwadde buno kasitobanga weegatta ekyo kyokka
0: kyalina okwebuuza neegatta naani
1: ate era twettanire nnyo n'obupiira kuba ye family planning yokka esobola okuyamba nga tofunye ndwadde za kikaba muli yakawuka muli zino zigonoria enziku tuyina kabotongo tuyina candida ebintu bingi nnyo.
0: Okay, complications chi omuntu ono zafuna nga ina gonoria
1: ezo mbadde nzogeddeko eri abami gonoriyono asobola okusaasaana n'agenda mu nnyingo
0: kwekulemesa okuzaala
1: asobola okulemesa okuzaala then omuntu wabeera ng'alina akawuka n'abeera ne gonoriya kyongera chances z'ekirala okukola ki okugyamu.
0: Okay.
1: Oba bw'obeera olina gonoriya kyongera chances zo ez'okufuna ki akawuka. Yes, then n'akaseke ko kano akatambuza omusulo kaba kasobola okukola ki okukosebwa.
0: Okay.
1: Bw'obeera ng'olina enziku eno nga tolikola ki kugijjanjaba ne prostate yo yennyini eba esobola okufuna obuzibu ne batuba tugambye kujjanjaba ekitono nnyo weetaaga treatment nga yannaku musanvu ate w'obeera ne nziku mwembi abaagalana mulina okukola ki okujja mu ddwaliro mufune obujjanjabi bwe munatabufunira wamu omu kummwe agenda ate kuddamu asiigaani munne kiba tekigenda kutuyamba.
0: Kati nsobola ntya okwewala obulwadde bwenzi ku banange nga nkozesa protection
1: okay. Atekeberebwa ne bw'oba ofunye omwagalwawo nga temunnakola kintu kyonna musooke mujje ku ddwaliro tubakebere tukakase nti muli balamu. Ensangi zino moderator abantu balowooza nti obulwadde bwokka ke kawuka era olaba oli bazze kawuka kokka ke bakebera naye ate ne twerabira nti nno eriyo ebirwadde ebirala ate
0: ne hepatitis B gyali ate akwatira awo
1: yes.
0: Kale tuli ku radio Budu radio y'omuntu wa bulijjo enteekateeka ya musawo wo kitundu ekyokubiri kino twogera ku infections mu baami twogera ku ndwadde ezo zifaanaganya obubonero oba oliawo ne prostate cancer tukyali ne musawo Joy. Musawo ngenda ogenda kuzijanjabira ennaku musanvu
1: ekitone ennyo ennaku musanvu
0: omwami ono bw'omujjanjabira ennaku musanvu oba n'okweyongerayo awonera ddala oba obulwadde buno buddamu ne bumukwata
1: naye obulwadde buba busobola okuddamu ne bukwata in case omwagalwawo tewamujjanjabisa oba bw'ogendako ku mabbali oba osobola era okubujjayo. So nze kyengamba abaami twettanire nnyo okwekebezesa endwadde ez'enjawulo tutegeere nti nno tuyimiridde tutya kijja kutuyamba okutambuza obulamu mu maaso.
0: Bw'omala okwekebera agumire ku muntu omu
1: n'otegeera bw'oyimiridde gumira ku muntu omu ate era osanga ng'oli mulwadde funa obujjanjabi
0: obumala
1: oleme ate kufuna bika bya bulwadde birala kuba tuyina ebirwadde bingi naye ate nga birina ebika ebirala bingi.
0: Okay. Bwe bulwadde obwo obwa gonoria oba obulwadde obwenzi
1: kubuluma buluma
0: okiggumiza
1: ne bukuluma otandika okuvaamu actually gabeera masira gennyini.
0: Okay.
1: Nalinda byeko muvubuka nga avaamu masira ate webusanga nga toli mukomole kagwera muddala abaami mujje ku mali stops tubakomole kuba ekikuta ekyo munda kitereka amasira ne gabeera omwo ne gakuluma n'oyisibwa bubi nnyo. So bambi abaami muveeyo mujje eddwaliro lyaffe simanyi oba mumanyi we lisangibwa naye nga tusangibwa Masaka mu town tuli ku offshell Obuddu ng'agenda ekimaanya eddwaliro liri opposite ne Lions Primary and Nursery School tuli open 24 hours essaawa zonna zozze tubeera baggule badokita baffe ab'enjawulo babaawo tugaba n'ebitanda.
0: Okay.
1: Tugaba ebitanda mujje tubakoleko.
0: Okay, tutegedde butya bwe tusobola okwewala mu enziku genda bakomole omwami
1: genda bakomole n'okozesa obupiira okukomola nno tekitaasa
0: bulwadde
1: buno bwokka naye ebirwadde ebirala bingi n'obuyonjo obeera muyonjo obeera mwami ali omuyonjo.
0: Okay.
1: Kuba ekikuta kitereka obulwadde bungi mu ndoomo
0: kale Tuli muteka teka ya msa uo kati tubade tuogira kubuladi obwenziku tugenda kuogira kubuladi obwa kabotongo sifirizi. Kabotongo ono tuagala tumutunulira olunaku olwaleero msa wagenda mtu nyonyola bulungi. Tutandikira msa Joy.
1: Nayanza moderator kakati wetu tunulira kabotongo ono. Gwetu ita sifirizi. Mubami agenda kutandika na akazimba.
0: Okay.
1: Kabeera katono tono bwe kati naye nga tekaluma. Naye akazimba ako kayinza okugenda ku kitundu kyo ekyekyama oba wofulumira oba mu mumwa. Ofuna akazimba nga tekaluma naye nga kaliwo bubeezi mu bitundu ebyo byenjogeddeko.
0: Okay.
1: Kabeera katono nga tekaluma. Kasobola okujja ku kitundu ekyekyama wofulumira oba mukamwa.
0: Chechi leta kabotongono.
1: Kabotongono era na ye tumukwati bwanga tuyise mukwegatta nabo bulwadde bwa kikaba. Oh. Bulumanno nabo okay. Bulumira ddala. Na ye nga bwe tufuna kaso wako kenjogedde ka kataluma kasobola okuba wakati wa wiki 3 ku mukaaga ne kaona wadde tofunye bujjanjabi. Ko kaba kasobola okuwona na ye ato bulwadde akawuka. Momosai kakola chi?
0: Kasigalamu.
1: So gwe teweyibala no gamba, ah, nafuna wana akazimba na yeka kakola chi? Kagenda kulwako. No gamba watereira. Obulwadde momosai. Buba busigaddemu. Kati wofuna akantu wako, jangu mudua lido kebedewe. Abamu tuzimba ensanja bavu.
0: Eke.
1: Ensanja bavu zafe, zisobolo kuzimba. Na kuka bakabone dhakaga antino yinzo kuba wafunye chi? Kabotongo. Kabotongo onu alimu emitendera. Ate tuina emitendera ejenja ulo. Kati wetu tunulida. Abantu abamu. Obo osobola okufuna obubonerongo bwa omuntu alina fulu. Oba yesenyiga fulu yesenyiga. Nofuna. Nowulirango otandise okukowelera. Obulago nebutandiko kusiyirira.
0: Mbama yesenyiga agenda kunkwata.
1: Oluusi nno mwattu nga wenna kugambye nti obulwadde buno buyina obubonero obw'enjawulo obufaanagana ne kino bwe kityo bwe kiri.
0: Okay.
1: Otandika okufuna okukoowa n'owulira ng'ennyingo zikulumaaluma bwonna busobola okubeera obubonero obwaki obwa kabotongo. Then osobola okufuna okubutukabutuka ku mubiri naye nga tekusiiwa abantu abalala kusobola okukola ki okusiiwa. Kati nno kuno kusobola okubeera ku bibatu oba wansi mu bigere byaffe ebyo ebitundu okubutuka kwa kabotongo we kubeera kubeera mu bibatu oba wansi mu bigere naye kusobola okubeera n'ewantu ewalala wonna. Then abalala basobola okufuna enviiri ne zikuva ku kitundu ekimu tugezenga ku mutwe.
0: Nezikutuka. Okay.
1: Atawe wotu kamwebe byenjogedde. Kitegeeza nti nno kati otuse mu stage
0: esembayo.
1: Esembayo eyachi?
0: Ya
1: kabotongo.
0: Musawo wo. Tuli ku radio budu radio omuntu wa bulijjo ne musawo Joy. Twogera ku radio obukwata abami. Atugambye nti ensanja bavu. Iyo nebera stage esoka. Omuntu olaba kawundu mu bifo byayogeddeko. Ate n'ensanja bava okukukwata manya nti yandi banga kabotongo naye nno musawo olaba abantu bafuna ensanja bavu singa abaayina ekiwunda awantu wonna kati ensanja bavu eva mu bbanga n'ogamba nti ensanja bava enkute
1: nedda teva mu bbanga
0: naye
1: nga olaba nti obulwadde obw'enjawulo buyina obubonero obufaanagana gwafunye ensanja bavu eno etuuka ekiseera nezimba ene ya kabotongo esobolo tuuka ekiseera nezimba
0: era jja mu ddwaliro
1: era jjangu mu ddwaliro.
0: Okay. Mumujanjaba ensanjaba vunegenda no
1: bulwadde. Mumujanjaba ensanjaba vunewo nane tumukebera ne kabotongo ne tumujanjaba.
0: Okay.
1: Na ye naawona.
0: Kati tugenda ku stage eyo kubiri.
1: Stage eyo kubiri tuyinamu okusiiwa kwa omubiri. Otandika okufuna omubiri nga gukusiiwa. Na otandika okufuna rush
0: obwere
1: bwebwere omze nomba dendoza kwe kubutuka butuka nga kuli ya okulingo kumyukirivu kulingo kwa brownie.
0: Okay.
1: Ya na ye kuno kubeera mu bibatu byengalo ne wansi
0: mu bigere
1: okay. Na ye kusobola n'okubeera ewantu ewalala wonna abamu kubasiiwa na ye ennamba ennene tekusiiwa
0: okay.
1: Then osobola okufuna obubonero nga bw'omuntu alina fulu
0: senyiga
1: n'oyokerera omubiri n'okufuna okukowerera obulago ne buku siwirira
0: ngogamba no ndabika nafuna senyiga
1: aha kumbe waliwo ekirala then n'owuliranga n'ennyingo zikulumirira n'olowooza musujja gwe gujja naye ng'oli ku kabootongo gw'otuulidde
0: okay.
1: Abantu abalala bafuna akabonero akenviri okubava ku kife ku kitundu ekimu naddala ku mutwe ogenda okulaba iyi enviri zikuvuddeko abambalowooza nti kansa aha gwe n'ogamba bafunye ekikutuko kyenviri naye nga kabootongo yakoze eki ya zikutudde
0: okay. Ja.
1: Kati tuyina akantu akalala oba nkayite kabeera nga akanaanansi kayinza okukumera wansi
0: okay.
1: Omwami kayinza okujja mu bitundu ebyekyama n'omukyala mu bitundu ebyekyama oba kayinza okumera mu kamwa oba mu nkwawa oba eno gye tufulumira
0: okay.
1: Kabeera awo kalinga akazimbazimba naye kabeera kanjawulo kabeera nga akanaanansi kati ako ko katera kubeera mu kkala enjeru yes.
0: Abakyala bagambanga mbu baloga ebinaanansi
1: baga kumbe bali ku kabootongo y'abaluma. Kati nno tuyina ne siteegi esemberayo ddala siteegi eno obubonero bwonna buyinza otuuka ekiseera ne bukola ki ne bubula
0: okay.
1: Naye ate infection yesigalamu mu ki
0: mu mubiri
1: mubiri esobola n'okutwala emyaka n'emyaka kyova olaba tugamba abakyala mugende munywe eddagala kuba bulwadde obumu bwe tubakebera nga muli mbuto ye kabootongo
0: okay.
1: Oba osobola okubeera ne kabootongo n'ozaala omwana ng'ate naye ayina kabootongo
0: nga kivudde ku ggwe maama
1: kati omwana n'akula ne kabootongo n'atandika okufuna obubonero ate nga mukulu yes. So kabootongo ono asobola okubeera mu mubiri okumala emyaka 10-30 nga talina bulabe bwonna bw'akuleetera naye ebaayo obulabe obusobola okujja mu maaso oyinza otandika okwerabiraalabira nga kabootongo ya buleese
0: aba alinnye ku bwongoolwo okay.
1: Otandika okwerabira nataddewo omulawo ng'ogulinaawo okay. Otandika okusanyalasanyalala mu mubiri abantu abamu mwattu bafuna ne stroke naye ng'avudde kabootongo abalala osobola n'okuziba amaaso olwa kabootongo ng'atuuse ku eyo stage ekola ki
0: esembayo
1: okay. Yes.
0: Ye kabootongo oyo ng'alabika wabulabe ddala naye kye tutegedde nti basobola ozaala omwana nga bakuzaala naye kabootongo oba nga omufunye bukulu nga gwamwenoonyereza
1: naye ekirungi mu kya byonna nti ajjanjabika
0: okay. Kati musawo twetaaga otubuulire ku nzijanjaba y'obulwadde buno obwa kabootongo omale otubuulire obulwadde buno obw'okwataganira waate ne prostate
1: neyanza nnyo mudreta kati we tutunuulira enzijanjaba ya kabootongo tukozesa mpiso tukuba empiso tusobola okukuba empiso okumala omwezi mulamba naye buli wiiki tukuba empiso emu naye empiso eyo emu tujawuzaamu emirundi ebiri ne tukukuba ku buli kabina
0: okay.
1: Bwe tusooka ne tukujjanjaba okumala omwezi mulamba tuddamu ne tukebera bwe tulabanga kabootongo ono akendedde naye ng'akyalimuko katono era tufuna engeri gye tukwongera obujjanjabi n'otereerera ddala tetukozesa mpiso zokka oluusi tusobola okwongerako n'amakerenda
0: bwe tusobola okujjanjaba
1: amakerenda era nakyo kijja kusinziira tusobola okuwa ekitono ennyo wiiki namba okudda waggulu paka ku wiiki nga bbiri
0: obulwadde buno bukwataganira wa ne prostate
1: obulwadde buno engeri gye bukwataganamu ne prostate eri nti prostate nayo ogani
0: okay.
1: Eri mu mubiri ate nga kabootongo asobola okukosa ogani zo ez'omubiri okugeza nga prostate yesooka obwongo amaaso ekibumba omutima amagumba ebinywa byonna byonna asobolo bikosa. Jukira tulabye ko ntino tewali nnyo bubonero bwefaananyiriza kabotongo na prostate naye ate mu ngeri emu endala kabotongo asobolo ku affectinga prostate yo. Then abantu abamu balowooza nti kabotongo ono akwatibwa kuyita mu kwegatta kwokka n'agamba anze nja kunywegerako bunywegezi namwe oba osobola okubufuna
0: mu malusu
1: tusobola okubufuna. Ky'ova olaba nti n'omwana ali mu lubuto lwa maama asobola okuzaalibwa ng'abulina
0: ng'abujja ku maama
1: okay. So bulwadde bubi nnyo
0: bote mu bugema
1: tetubugema
0: tetubugema nze nalibadde ndowooza nti maama bw'ajja mubye mumugema ne kabotongo musobola omugema nga tamukwasa mwana
1: tetumugema naye waaba yakatandika nti nonteyo esooka tumukeberako kabotongo bwe tuzuula nti nno omulina ne tukuwa obujjanjabi osobola okuzaala omwana atalina kabotongo kuba ati omwana waazaalibwa naye abeera muzibu ddala wa kujjanjaba.
0: Omuntu asobola okubeera n'endwadde zino zonna ssatu enziku, kabotongo ne prostate cancer.
1: Asobola okubeera nabyo omulundi gumu oba n'okubeera n'ezisukkakaawo
0: zonna
1: ng'olina endwadde z'ekikaba nga ttaano muntu omu kisobokera ddala
0: Allah bakugeredde
1: so tuyina kufaayo ku mibiri gyaffe tokuuma kulwala ozooka ogende mu ddwaliro nedda gendako mu ddwaliro ng'ogenze kulaba blood pressure ye eyimiridde etya ogenze kulaba sukaali waayimiridde etya ogenze kulaba obulwadde bw'ekikaba olina ky'olinamu lwakuba abafirika tetwettanira ddwaliro tukuuma ebirwadde ne bitusuula wansi.
0: Kale tuyanze nnyo musawo tuyanzeza tusomesa ku infections oba endwadde ezikwata abaami nga tusomye ku prostate cancer tusomye ku bulwadde nga gonorrhea ate n'endwadde nga syphilis tutegedde butya bwe tusobola n'okuzeewala obugambo obusembayo ku ndwadde zino ssatu zonna zetwogeddeko mu baami
1: obugambo obusembayo bwe nsobola okugamba abaami endwadde tuziwulidde engeri gye tusobola okuzeewalamu ne bwe tuba tuzifunye kikye tusobola okukola ki okukola okubeera abalamu so mbakubiriza mwenna mujje ku ddwaliro lyaffe erya Maristops e Masaka twongere okwekebejja emibiri gyammwe mufune empeereza ey'emirembe osobola otukubirako ku noti 759-00-438 n'oyogerako naffe okumanya ebisingawo amannya nsigadde omusawo Joy Nanziri nga nkola ne Maristops Uganda.
0: Nteekateeka ebadde ya musawo wo ebeerawo buli lunaku lwa mukaaga ssaawa nnya mpaka ku ssaawa ttaano zikiriza nange nkwerekereze tujja kuddingana olw'omukaaga olujja insha Allah.

0: mugambye omukulu ne yabadde sentebe wa district ya Metiana okumala ekisanja kimu kyokka naso okubanga akita kibaggweranga agenze mbwa MP kibaggweranga ejiba mukubidde nga bwole bwakunyonnyola
1: abawuza bali ku budu yababuuzaako yenze mugiba patrick nshimye omunyarwanda wa kabaka chairman wa district abaddeko Emitiana
2: yes
1: eyafuze ekisanja kimu nawummula
2: yawummudde oba ne bamugjayo
1: ya nawummudde naweereza ekisanja kimu nasaba banamitiana ekisanja kimu nenkiweereza era saddawo okwesimbawo ngeri 5 naye era naweereza era abantu bange beesimu nnyo
2: amazima
1: ekisanja kyaffe Emitiana tukikozeemu ebyenjawulo era mmanyi banamitiana banenyumirizaamu nnyo balabyeko omusajja eyazze neyeesimbawo n'awangula n'akola by'ateekeddwa okukola
2: yes
1: nebasaba emyaka etaano nagiweereza emyaka etaano n'empugula abasibe bamanyi ba munyarwanda wa kabaka eyo aka Mugisha Patrick Nshimye omunyarwanda wa kabaka naye ate abamanyi oli ate omulala ali muli kiri ekirala ekya zigomaani
2: eryo zigomaani
1: zigomaani oyo zigomaani oyo mmanyi ne Masaka bangi mu Buddu abaana be abasomanga nabo university mu secondary bamanyiyo zigomaani yes. Zigomaani zoyo yali akuba mukaraga n'anyumirwamuko neyimbiramu ebyanga olumu
0: omusaku mukulu naga nti owuliriza oluyimba luno luli mukkoobako obukusike era nga ebyaddala osaanye okubanga oluwuliriza
1: abagamba nti obuganda busosoze abaganda basosola babalimba kati nadagadde okujja mu meseji ngambagamba abantu ba buganda bano balalamu buganda buli muntu ali mu buganda mulalamu baagala uganda kati oli bwavaayo n'agamba nti ate abantu ba buganda abantu mu buganda baganda abafa abaganda basosola mu buganda abantu baaniriza buli akozeeki
2: buli azze
1: buganda nsi fe bajjajjaffe bajja dda kuno ne bazalya kuno bakitaffe
2: amazima
1: naffe ne batuzalira kuno bwe neesimba wo akalulu ako akaggwa 2021 neesimbawo ne muganda wange Joseph Luzige nga nze ndi munyarwanda wa kabaka ng'ate ye muganda wa kabaka
2: amazima
1: ne mukuba akalulu ne mmwozaamu emirundi esatu nga okwozaamu emirundi esatu bakitegeeza nti ng'alimu nga mu mutwalo nga nze ndi mitwalo nga mukaaga naye nga balonda munyarwanda wa kabaka
2: yes
1: bwe namaze okuva mu ofiisi nenyingirako mu ofiisi neekebere nti zigomaani akyasobola okuyimba
0: okusa ku mukulu naga nti ekizitu ky'okuyimba kimubaddemukko okumala akabanga lwakuba ebiseera ebisinga ate obuweereza bwabaddemu bwe badde businga okubanga bumutwala
1: yoli zigomanizo bano abantu gadde bamisinga ate nga omupolisi gyendi naye ng'ate balina kye bagamba omusajja oyo yali asobola okuyimbamu naye era nagambye nga tugenda mukujja mu matikira ga Ssaabasajja Kabaka ag'omulundi gwa 3 mu 3 kankubyuka hiti
2: naye
1: kanyumidde abantu maani katambudde gezo kalaayigire 3, 4 kalinnya nakafulumiza ku osajjo but I think message abantu banyumidde bategere nti osobola okubeera multipurpose noba nga mposi gy'oli naye ng'ate bwoba ofunyemu n'akadde akeddembe mu leisure time osobola okubaako ky'okola kanyumidde abantu nkalabyeko wano mbadde ndaba comments nayimbyeyo nga neyimbira byange neyimbidde byange madi nayimbye oluyimba nga oluyimba olwo lwadde mu message nekusifu nze Mugisha Patrick Nshimye teri Nshimye maana munyarwanda muganda naye mbadde chairman wa district Emitiana emyaka emeka
2: etaano
1: maje tegeeza ekyo
0: okuza ku mukulu n'agamba nti ensonga z'ebyobufuzi zino zibadde ziina engeje zaagira maaso okubanga zimutwala nnyo kubanga byaddala kubaddemu okwewaayo kungi
1: omwoyo obukulembeze mu politics kwa kwewaayo era banamitiana tebejjusa bukulembeze bwange bwadde bwa kwewaayo olina okuziika olina okugenda mu pate tugenda ne mu birthday z'abaana nno tuziika n'embuto ezivuddemu kasobola bakyaliwo nomaliza ate n'akawungezi n'okubalansinga bano abalwebweru wala abalwebweru abo owena bakuba mu patrol obuwuzi bakola ki ku street nabo nobalingizaako buli lwotuuka ne bagamba one for the road ne munyumyamu kamu bubiri ogenda okumaliza nga wakoze era leeti ng'obudde obuconcentratinga ogambe nti kambeko kyenji yaayo tosobola kifuna ng'obudde bonna layini yeena kuba nga eri mu layini ya byabufuzi oba okyalina wootudde nga bagamba ennakwaya wali eyafudde emalangala wali omukadde gundi yafudde ejenti waayo n'omukolo egindi ate olina okulonkinga ekkuba egindi olina okukola biro kati gwolumaliza nga tosafuna budde bwerowoozaako ng'omuntu gwe
0: kyuka okusa ku mukulu n'agamba nti akayimba kano kakulu nnyo kubanga bangi ku bantu balina engeri gye boogeramu buganda naye nga tesi bwe kiri
1: abantu ba Buganda bo alalamu kizibu okusanga Mugisha Patrick Nshimye nga yesimbye guru na wangulayo
2: amazima
1: naye kyangu okusanga Opio nga yesimbye ewakiso nga wangudeo obwentebe kizibu okusanga Semata Godfrey nga yesimbye Rukungiri naye kyangu okusanga Bagalukayo kyangu okusanga Byakafuzi nga alina kawa nga ya wangula ye mkulembeze wao
2: amazima
1: so hiti yeyo ni mume seje yeyo nti haba chitwalo bubi wano Buganda Buganda ansi yana abagezako kuteka mwe bigamba nti ate baso sura ate bagula aga gambo gamba agula gambi nti tino gwewala obwango oli mu Buganda gwetwala nono n'empisa za Buganda
0: kugambye abanji kubanda byakufuza abasingo bavudde mu kalulu abasinga nga bakubye kuganda abamu abakafiriddemo akobwa Ssentebe Jaso Bwero Siwano naye mukulu nokuvala ya kita yagamba nti kine kibugundi kyokuza kumukulu yagamba nti kyo kibe kyokuyiga nti ebisale bisinga bavudde mbi obufuzi ate si kintu kya bulabe nnyo oyina okukola ng'opulaninga obulamu obulala
1: abantu kumanya ndi walogulamu buli outside politics oba oyina talenti yo ngobadde mubyabufuzi bakuya akalulu wezuule
2: okola ekirala
1: oza okubata oli musuubuzi ne bakusuubuza amataka ogula empeewo bangi nnyo bangi bafudde n'okufa nekati ne mukeero Siwano walabye bangi abafudde
2: yes
1: babalanzi ndiyo chairman akolapusinze gundi akoze ati obaka bwenyala okuwa bonna bannabyabufuzi abali eyo waliyo politics waliyo obulamu ono waliyo obulamu outside politics
2: yes
1: chatinze ndi mubulamu bwange omwenda etubye n'ekitiibwa ate kye nekinkwata chairman wabagwa mu Uganda ne mu East Africa ndabagaye bona mukomeo muje twegumye mukwegumya gwe tuzo kole kyakabi ekisingayo omuntu ozowerawo neye kubageza ali mu nyumba ana abakuwangula bakulabira omuntu amanyi yagwa ate bumusanga musonga mulungu olunwe ndi yagwa oyagwa ate bumalangira abantu bajja kwetuga bajja kufa bajja kuwa obutwa bayina amabanja nekagamba njala mere shamani.

0: gambe tibo wiro limba no nga teweke nenye zanyo oinzo kuliranga orufana gana ne gambe tibule muke bigambo bitivu dala ebya chuse eranga bogero duri zanyo terufana gana okuza kubelisa saba saja kabaka ye avudeyo kona tukakasa nazanti beddala muli muke bigambo bitivu nyo ebya chuse nga muli bibadde bivunula amakuru malala uliriza
1: ebimu ku bigambo ebyacho ebyasibuka kesira munongo serezeno byebino tunamu ekigambo lyamanyibwa nnyo wabo sijja birambulo lwakadde abamba badde bawangala mune bagama ne papanga bagama nti lyamanyibwa kubanga okumanyigwanga n'okumanyibwa byanjawulo naye muli babatafudde eyo era nga batu wakanya nti kwetwa tokitegedde lyamanyibwa nnyo nti okokumbobo limanyiza lyamanyibwa so si kumanya
0: Okusiza kukatikiro wa Buganda owekitiibwa Charles Peter Mayiga agamba nti wabadde oko obwetaavu bw'okubanga oluyimba luno lugenda maaso okubanga luddibwamuko oba ekitiibwa kya Buganda kikolebwamuko ennongoosereza n'okukitereezaamuko kubanga ebyeddala wabadde oko abantu bangi bonge engeri gye bakiyimbamuko batandika dde okubanga beekoleramu kumpi amakulu agaabwe oba oli awo ekibadde kitandise okubeera nga kireetera oluyimba luno okubanga terukyayina meaning

0: no bwali obuyiyabo bwekike ekyabaggulu kwange byaddala oluyimba luno lukoze okubala akabanga kanene
1: nebazannyo Reverend Canon Polycarp Kakooza olw'okwolesa omwoyo gwa Buganda ogutafa ng'ayiiya oluyimba lw'eggwanga lyaffe tumwebaze nnyo bwe yafa yaziikibwa wali ku kkanisa e Kabowa era byene yalagira n'aziikibwa ng'omuzira wobwa era Kabaka ng'akomyewo yakola nnyo mu lukiiko lwayitibwanga Buganda General Sports Council yali musajja munnabyamizannyo era emizannyo gye mulaba gino mu Bwakabaka leero ku mulembe Omutebi girina akakwate kanene nnyo ku Reverend Polycarp Kakooza yali nayo mu kibiina nga bakiyita Abaganda tuli mu kulya Katonga jjula nga yakikulira nga ky'abantu bakulu
2: owuliriza program nayo wano ku Radio Voodoo
0: Muziki wa Kadongo kamo yomu ku muziki arudde wenye wana mu ggwanga Uganda era nge byaddala ayitiddwamu nnyo okusomesa abantu ebintu eby'enjawulo alugatta n'okubangula abantu era nga bangi kuba mweyambisizza asobola okubanga abakyusa Gadon Music omu kubasizza okubanga aluddewo nnyo wana mu ggwanga Uganda kyokka gye biggweredde ayina enge gyagezibasa okubanga asebengereramuko olw'embeera y'okuvuganya eri mu nsi kuganda ebintu ebitali bimu nabimu oboolyawo naffe kyekitwaliza okubanga tubuuza kubawuliza babuddu okutta ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga bo batuwe ku magezi nabutya batuza okubanga tusalamuko music eno okusigala ng'akyali ku ntiko era ng'ali waggulu era nga tasse era nga tavuddewo kubanga byaddala ayambye abantu bangi nnyo okuganda bamba muyigiddeko nnyo okuyimba mwongeremu bendala tebabadde babi bangi ku bo ne batuwa ku ndowooza zaabwe bwe bati
3: telefono kulewuni polisi na sizide kabagala kinoni kumulama chechinzo kulewa muziki wa Kadonka mu nadda kuntiko ngabo ya vera angeda nze ngamba imbi wa Kadonka mu kwekwe jamwe bikono viva vadebe kubabuli omo kwe gulumiza anti ya singo ba ye jaja ni vazi omukwano baka sozi gweba ina ni baka fero ni baba sudengo libu haba wandi solimba lutuwa lila kumune na muwabula ko katinga waluka ganga solo dutuwa lila mzei sebata na haba kuwa mga mantuwa nuteka uchino ni batu wa muziki omunyufu

0: kuntuwa bulijjo
1: akayimba ko manye bifa mu nsibuli wa sande kumacha okuva ku sawa 5 paka mukage zo mutundu na omukugu kibombo salim nga ko bifa ku mawanga agenja ulo mu program kalimagezi
2: zo mugave muzukuru wandu gwa kibombo salim teka teka ya kalimagezi tugenda kutambula fina tutunule ensonga ezenja ulo nga bizitambudde mu nsi yonna
1: kalimagezi
2: mu tunulira Isiraeli ebyokulwanyisa byekozesa nga mazima oyinza obutagiteeka na gwanga erya Iran bannaffe abakuze emyaka mujjukira betwaliwo wano waliwo kye bayita Operation Thunderbolt abamu bagiyitanga Operation Entebbe kire kyakese ennaku z'omwezi nnya omwezi ogw'omusanvu 1976 ebiseera Idi Amin yali afuga baali bakomando 10 bava mu Isirayiri batambula kilomitas 14 ne bayingira mu Uganda bakozesa eddakiika 9 okununula abasibe baabwe baali 16 12 baabazzaayo nga balamu eyo ye setting gyegamba Isirayiri gyerina
1: buli wasande ku makya sawa 5 paka kage zomutuntu katibero mumanyingo manya byobadde tumanyi awofuko mumanya manya bigenda maso munsi ngo wuliriza program kalimagezi buli wa Sunday wano ku radio Buddu radio yomuntu wa buli jo esawa wano ku radio Buddu esawa zili 10 ezolwegulo budde bwa mayimbula mbuzi webale kuuliriza radio Buddu
0: saba saba saba akayimba
1: akayimba ko uliriza akayimba ko wana ku radio Buddu radio yomu.

0: Uru sande, uru sande kumachevera stai gondala. Muziki kumuzika. Sande kumacha.
1: Sande special.
0: Fuluma. Muzike. Kumuzike. Tukusense nila chiba ite sande. Kukuni misize sande kumacha. Tumaila mu vibe. Singatiri ya gamba gamba yo. Saba saba saba akayimba.
2: Akayimba ko.
0: Uliriza akayimba ko. Wanaku radio budu. Radio yo mtu wabudu.

Wewe mchala Angela Kare nga tugamba nti mulalo wange kayimba ko kalunji nyo era katusiza kudate kaziri 19 zo kawezi ti ezaka ita kusawa 11 no yesawa ya fe esemba yo mu program kayimba ko yes atenga yesawa yoksa tubwetu tubwetu tambula mpola mpola ebintu webite webigedwe bitambula so far tetunaba kubanga tetukola tutya ingatu wumuza muwado kuzikiza mu

Otali kumpoza jisenda mnana kaumoze mnana ni jisenda mtana kaumoze tanu ya radio wudu radio monto wawulijo tuchali monte katiki ya weekend sportsi nange Slavia Sabrina anagamia ntibuna kulubira lwa mkago kufa sawa kuminabili zinyini mpaka sawe ambira woko nyonga tugira konsonga zebye mizanyo nange ina vao oja kuwena ngufuna moyo muluganda ne Dembe Davis then ente katiki ya Saturday Dance Party ne DJ Melbro aja kubera nga ja kongereyo na yenga edachika ziri 18 ezake gane sawe 12 anenga nabategeza nimbagama ntuwe tukomawo tugenda kubera nga chogera ku mpaka eza masaza ga Buganda edanga nakutegeza kone kugamba nti twakomyeo Ned round ya yo kubiri ya MPD 5 tuwasoka ni tufundi kila round ya soke ya group stages MPD jali ya 5 ila jage ndo kubira nga te tufundi kila round ya soka na dalanga walo kama team zinga kusaidi ya bebambi biya ite vita mbla bulonze ya denaka muna keda galoge zange sazeri ya kabula tuwage ndo fundi kila mutende logo kwa soka nga boba inayo points za webili nga tibana wangula game yu na nga kweje MPD 5 ujibaza nga tibangula kwa game yu na nga badu nga mwe mpira jali ebiri nga baku mpira jali esatu nibate ba goals ali esatu nibate wa goals ali musanvu chitegeza tuwage ndo fundi kilo mtendelogo kabula nga baba njibwa goals nya atenga uluo nesa zeri ya buluri na oba ali tebanda wangula yo game yona elange mpira jetano tebangula ko game yona badwe ngo mpira gwali gumo baku mpira jali ena abate ba goals ali nya abate wa mgoals ali munananga baina kamunendo kawe kamu era tuwage ndo kumula mkonga baba njibwa yo goals nya then nebu siro kusaidia bebali tebita ambla bulonji era mchibinja echa masengere mwebali beba kwebele dedala wansi ne points za wenyange mpira etano jebali baka zanya kosofa bali wangu deko game ya liyemunga badwe ngo mpira gwali gumu neba kuwe mpira jali ya satu bate ba goli ya liyemunga bate wa mgo zali tano nga baba anji wanabu goals nya then watu nolida ublemezi

0: kokora munayo
1: mukaga mpugwa munayo
2: zebe wango ndaga mabamfamire mwenyiri nyiri atemamuri abamuteka kedagala
1: munayo
3: my document aswere yo mtu akusiranya na kudiza dala mchalo
1: kuwalukambo kuba selebugo
4: abayimbi madimbo ko chinongera chikugamba bati usokubera nga ba MP basaba buru bagenenga ku nyumba za watu wagame nazie wendi mundalie nazie nere batakole twanje kudamusuna bana
5: tukoseño tubala kikunze na
1: Ibina program unayu, ibina program unayu. Yom kaga, yom kaga, yom kaga. Kwa kusamu samfezo mtundu. Paka muendeza kongezi. Mwetu kuwe na maudi ya

0: omwezi guno gwenyini gwe twayingidde tugenda kubeeraawo tugenda kunyumyamuko ebirabo bingi nnyo bannaye tugenda kugaba ebirabo tugenda kugaba ebirabo ekyo kyekyebirabo tugenda kugabira ddala ebirabo ssaabantu b'ekyesiiga naye tudde binaanyeewo ennaku z'omwezi 23 tugenda kubeeraawo guno gwenyini omwezi mu busiki bwaffe obutambula nga tujaguza emyaka 25 nga tubaweereza aye nabagambye abantu b'ekyesiga bannaaye kooki yawuliriza okusaba kwange yaŋŋambye yawulidde nga nkopulayininga ab'ebijja bamwbaagaana okunyingiza mupiira mwalaba ebyavaayo kati kooki yakakasizza naŋŋamba meero ku luno ennamba ogenda tandika tukoye okubanga tukulisaamu amaaso ku luno ogenda kuba otandika era bannaaye owaliresobadda kubaata nga ŋŋenda china sigenzeeko china mbadde bize nga ndi mu training ngiragira ndi mu kampu ndi mu training njagala abantu b'ekyesiiga ngenda okukwata nga mbakwata mupiira nga ndi fresh kwegamba nga physical zonna nga ndi bulungi nnyo ng'omubiri guli gusaza kimu njagala nange kuba omupiira bagambe omwana kikye nnyo so walero nsiibye ndi muzowe mpolampola nga bwengira kubanga abantu b'ekyesiiga saagala kwekwasa saagala muntu adduka ku kisaawe saagala muntu akolaki ŋŋenda mbeera mukambe mukko ab'ebijja aba bampona naye ab'ekyesiiga temugenda kumpona ennaku zino kati zonna ennaku zisigadde ŋŋenda kuba ndi mu training nga ndi muzowe nsiiba mukampu nga nkola kano nkola kali oba ŋŋendeku emirates training n'abaaseno kuba ada ab'ekyesiiga mulabye mwali badde kati mutandise n'okutya nga mugaa naye tusajja omusajja atusse yo anaka yo okujekumiraku
1: onotaba mulala
0: aha
1: n'abaana b'omunakayiwa mbayisiku wali nga basengeza alinidde enjala kina bagitumbudde
0: otyo
1: kati kosajukotenesebula amuzze omukyala lubega yatandika okitega
0: otyo
1: n'abaana babukakasa sitegi bonna n'abawuza baledi obuddu nti mbagala nnyo nolavuredeti molisike mutanga omukyala nekebyakaku
2: jenagamba ndaila lubati ajukira kanyange nagamba mbundi wadajesiriwaanatandika kandi sigoberera nga bucyali
0: kitufu
2: aye nagosamugamba owulira komibuyo mubiro na mupira uba redio budukuvaibayiyayiya
0: yamusikasika yamutera
2: komaawo
0: kaira dabu kitufu nagenda okuyigirize otandise otandise ekigambo
2: kyotandiseaha

0: baile. Chetuita disi kwa katia mazobanga ingina wenso kasebe barabara masifu we wawo. Abantu bangabomu stage obanda birao kulaini. Abomu laini yao kustage ya boda boda banda biro bagame timbaga la nyochi baile luna hudu. Uriotia baba. Ayaga la nyaba na bafaibu media center. Urujira boda ya reba na bafaibu mbala banga majira reta liyo. Zimbabwe wa dani ya wada wa maibuga wa jira dani yu mwini dani yu
1: ngata muna wele za message bandange bantu mwenga message za mwesisi na matanja kala kusimbula rumu timundari ya kusenta tukende abange Dani yo sete sote ziri kababa ya bari ziri ya kulubo VBK zero sete za dala zero sete wakua kwe VBK VBK tewe kiri liza mneze sete ziwao wafuanti abachala sete zino basiri ya nyo sima hiru hachi atemu kukube simu ni mkijira wano mkube asimu nensa nganga abami beba kuata ama simu eva mpadama kizi wangama ndi abachala beba wangula abami nibogera na abami nibogera kumpeo kakati soko likira okuseka tumali kijira wano tumali kusindi siweli chakula hii mkulikira bandage mbadi na mwambi yansi bili bitia mwe wali kuchakala mbadi manyindo ngu mwaji chawa na hesi sebo munga amba jibu ya munga kwa liyotu teke mbizi kutare bulichisi nga wali otu teke mbizi kwa siku tale kunume bulichisi nga wali otu teke mbizi kunume tuina meeting tuina meeting ya batu wazime mbizi kunume zenda buna wana ne mbizi nga jirwala kunume jukila nalimpita kusumeru nalimpita kuchisawe kusendi bena dizimanyao chisawe chumasao karinzawe nalimpita nga mbizi yeyo nalingi tuwala kunume nga mama kugaba bobato tute mbizi yeyo kunume tewali kulia kakati mnange mbanyi twala embizi nga njitwala kunume jesi nga mama ya gali chibizi chiba mikwazi watu chiwake kakwa chiwaka afune mwe piana azazi si kakati mbanyi twala embizi eshara yisi nga ma rwache si bwajewe